0: soro doni zande minti fal au minti indiema tarero shi telamgutina malan lezemba kele apiso dali lao suku kurade ma apiso masho lotondi kala lamar shi maade kalan da diol wa mana da formnya nandi andia bonua apiso lamar shi maada kuriz tana suna charon telamgutina maada au telam doni kanure gutina da shi forsta kurade ma farlak tai na sha doni shi duriya doni patan chi zenda hatta yaso awaso la mai sande shi lamar do telam do gutina mar sande ya furo tikya api makaji ya ina le aba gele episo lamar shi mara kuriza kurade ma kazi ya jiri so akalan jol wa mana da furmya da bonuya andro boyen kuya kurade ma nda abi lamar shi mara futu tire lor matina bayna ga daga sana amma nda ina nda zan tiro diol wa mana de shima sifur usku fal diolar fal usku fal diaw araska sifur aw bi sifur lar sifur fal u diaw indi sifur lar araska diaw 0814918 1460 aw bi 0901542 0964 ngo kabla. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Assalamu alaikum. Aya di wala nya fatimba ay kurba kam dina nda wal tinam bisko fani ya bone ngo kur kam gode. Assalamu alaikum. Di wala de ba wal tina ngo kam gode ay gana. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Nda wat kala.
2: Yes, sir.
0: Alhamdulillah du fande ndu manajin.
2: Wa
0: iswami alhaji atau iswami alhaji atau tamana ndia gama modu alan
2: alhamdulillah ndia ga sana
0: naam abia ndiru kono isa
2: wa to zam ndia kanu rede zam taraja ya shema ya kurzu maido tara ndia kanu rede kuma ya zam ndo tande de masri marishima zam mogoza kade za kulzanga wala wala
0: Grabi abiso akaira sur
2: akaira sur na ada dira chistu ba shima suru na daraja nam kanuri ede kabila kap man daraja nam kanuri ro daraja wa awo kanuri sirindo so arinda kangata urunyi kanuri limentaro de tumtara ra forma man taran ne daraja mai imma mai don go mai amma am be so alma sorry ba from tabaje su kam shi suru burge da na patan da ma le jin bare da ya kadore no ki fa na la ro da nim ni tara kanuri du nu ma wa ke mai an ke ma zawa ma kapt da ra ja giri ke le tin je ti ma na ra ro le
0: kama mana giri nim kanuri da tilam da himma da gultina kama mana tilame ma korwande kol wena ma ran abi na shani minyi go awoda amso de arada da kurtu na arada de gultiaye telamade yanga won kurtimba abi shi lamar do shi telam kanu da da lajibte kala kalan na shani minyi awunya yallama
2: o na shayin awodo gunyin de kam do chat ke mai chizu kala telam de la kada dukuna da dai telam de de darajan su de ro no nyu tinyo telam de ha yo am de gele le ke de ro lo ne dai chi zanna se di da sana de ade ro telam de ha sa jirin de ha sa dai daraja telam de de isu volt nan de re shi
0: gela
2: inda kam na de ge mai ade asuzu telam gele man kakkale dukuna da ake tilam da ya daraja zuke
0: gai
2: gani ba su wani kwalbi ya diwa da gawara wulce da ya dai in yau haku yau tsabdiya tilam da ya daraja a
0: rubajen gala nira suka yana a isu wami alhaji atom lokta magwani faruskan da rubtura kura da ma a yi a dira bayan ma haturo da jikirinta da an da abu wani shi lamar da hutu a isu wami wulzina ya kam doni shi ladaga da manci zai ta shi ya surunin dirin zain kala talam shi maren kita wa zamso aluptina gala nda nandiyay lamar doni shi talam mingul tina maren futu yin karanan don. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Nda wa tukili wa
3: Hai gaji mai don da ta kula asalai
0: alhamdulillah din
3: ngala Umar Habib ngoro gambore wajil karaba da karatu ya
0: ngala zo Umar Habib ta magana ngo kala kasar doni citi budi mila hatta isu kala talam do gultana ma da samno doni shi kan riya dina gultana ma dan shi kitabun za lup ko no gulena gelenda andiya ro las kwa kultana abiye lamar doni shi talam kan riya da Allah jiptere na sha do hal kala mi akuru au durimso au yalumso ya yero wotin kara
3: shi kuma na shalo ne chatte shi tara chitburni mi na shalo ne telam kanurin a wado ne lupsuna lasko ga ne razum mu makol zona
0: ngaya
3: a dai
0: ar kuto qur'ano
3: chatto qur'ano gele
0: gele wa bi dile ya ne rumbien
3: ya kanum borno kanuri damdama kanum borno dol kanum borno ya chizun nan zar marale yono yo awai kutun zale a raga jumai do ande do ne kama kande kanuri ne to korte ne na shado ne kama mante kara do ne kama karanya ne ma amdo ne burai kara kanuri karaza na shalup ka kada lupsa ne ma sai burai daga ne kama rungusa ros hangale na ro isi kara kanuri ne ma kujura karanya ne ba kan bosa kara talam gade ne ma shima dunuwar ta yana na sha afu no na sara da arabi amma kanuri no school din mai shirkira ne ba ada auro ne da duk gaura kala suna da ko monte da ne kuma ro da da kanuri na ya auto da ta tende bur hawali ke ta man fatulan ta sai ko nan mu mun ya kuma ro wo kanuri fatulan a kamai kanuri auduri kanuri amma da wa na ma suro mana tin ne din a tilam laga da sarnya kula yake wana ande au kuma ngota dar au yimiya susu do ne shiru askarana gulledro gode ngana gulleni min ya au bare tararo gode ngana gullengani yo gode ngana talam jiri talam kanure ida askara da shi ma talam kanure yo yo dai allan a je talam din a pidiye ne talam kakande sai ya yanda sai an jiro talam da farra sannai dai talam da sakko gonye lenyen tsoro tsoro jiri gare kude yake amma an je kurare duri doro bi ayya sayyan adda yaro wallono ma shi dai Allahn dai awado ne dai shirangum tulam kanure dai awala dai garamme sarangum lumumit ilmum nadro isnama kurtala da ci ja mana mana ja dandan mana ja shar tara kanure nos kumin awro na so dan
0: lumni mai tulam din fannum a keni mai shir mai a lumni ma da fal
3: ya wa dan kuma da fal gulle a tulam kanure da sakko mana min ma ku kuma ra da tarango ne ndara son ya da hawara ewin nan mu fara skramita ga kuwin wallahi suronya yela kam done tram kam la sarlu suru suke na fallo ngana bau ande ma kama nan miya biya suru mana nye ne a da gode nyana nyero da gaskiya kam la ma awla awla nyen biya tram dikore na awla tuska chawli biya alama bulum ma biya a buriya kulle tuska nyen shi a da yede yero ande chawli men
0: amma nye ta mun da ambe
3: har nye mai adira ya sawin hali hawan kai da ai hawalanu ya sabai dolin da walta ya sheka an da dora ga yana ne tulam duk tuska tuska ne da suka sako mana ta da kam nan suka razuna ya fal da suka tulam da hafu yau kam na ga dai mai andare sa suna da martiyo tulam da sako mana yau wale tingirsi wale a sirzi
0: ngala
3: kana shi ba abun ala tulam da hafsu ala kanarin da ya saka landi a kirzu
0: ngala ngala a yara andi an yura suka yana kare Umar Habib ngoro gambore lokto magon praskam da botro go kam la faldo mare
1: alaikum assalam wa rahmatullahi
0: wa barakatuh ndawa tukliade
1: war ala jaw
0: geyduma
1: ndanjiro
0: tlewara alhamdulillah askara alaro
1: kala tlek na la manati
0: ngey
1: yasi tama na huwa zana de tama ndiya ibala gaji kana mungalo rukonun denum kanu mungalo gulum gulum tanya kanu banila furusana elin dai suka gulina balzu nindiri ba tam nindiri are tilam su nin kolzu tilam arabi ma marajin bawo kanil kama zama sai ya tilam kanuri ma marajin tam tilam gangal gangalo ma shi ma arabi elin ma ta ci ma furusana ke rina sande amma ku daniel sana na patola abu no sari awu tilama lama na ben sala ja kanuri ya ri sa ke tamo ku ku am kuraye se rombe ngero manano ngero manano re kullar jina mambau ye ma mari ku ikon tramdo ikma gutu pau don kuma foto Umar Abdul Gulzana dai na gode su sai ai a tsangana kullum bar wallon ma shi kuma dai gulle yare bin salam kun dai so kuma rakkin da salon goya abu na ran da sai roku karai
0: fantin ayo wani jolam da ba kam zale da na da ji waltin da abu ne ma wai lamar shi ma da ta maturo da ji sonne ngo kuru injiniya kalandin da zana linye kala hawara da kirnye shado faras kam da gom kotro.

0: Nè, sir, au ye sari ne lamar ar andero mo wanzu nongu na ma anta do ni kuma kura jami'a ran ta magana gana gana beji nongu yaye uye lamar no ba ya jami'a ran beji nongu na
1: annan ka zo zan man beji
0: yawa annan ka zo ku kuliza andero shari mar sakya foto den ya ya na so da abu wona dulinde so ya ne ana abu wona kanuri ya ci zan daza so talam kanuri ya sai no zai wona talam kanuri ya dinar la sha bozen so wani malama tarihi ya lipsana ka wudo ni kakandiri ka wuro alesa to tinotin maro alesa to frangin ta utan bin maro kakandiri ngali dun samin tilam kanuri adin islamiyya da mu alesa to ka tambo annan ka yo tilam daraja ya dunaye tilam maro wale kwanyande ciskiyo nim bladi hawi nim kanuri mana tare annan ka duro da ya ciskiyo a wada angala ronyo wale tin maro man limar kanuri da rin wale sun ngaro wanyande kanuri hafta la rin grafuna a wande gonyo lenyo ciskiyo am de fato ire kisa ya so awaso de nira ciskiyo tirem de kanuri da hapkiyo ande kuma sten de kuma borno yobiya ande shima bulandiyo annan kare kurun darasan tirem ja ku chatta kemerun na guluma a chafo nuru mar wona kanuri da jano min kanuri de legol da ne yara ma wallahi nya so dan nya gina no zai ya musiba anan yango so ade ro ala koreo
1: gala
0: kale wanci no
1: gala so ro ba nira sukan yana lokto magonum a forskam da botro kuran dero show da haturo da jikirin to botoni balaji mawdu doni ngoro a gambor liberty alan daram doni first come do wacho ma do kashe kuru alan diorwa mana da krib danya nan diro askan yana nan da kasada gono first come shi mara bonu anda nan dia zande turo da ji haram krinto alan first come da kasaran za kulziya nan da first come ga den da rasu ne da krinto mara wallahi.

Gilazor, kurantu a pella doni pula yado tamtama ita gatiya malan kashe ta bangana pula yada doni nan diro gonye kudina mar gana ro kuno za gono artman dia beji kama ku gonda rason ne sa tulure ta kalkal doktor gar kali naptundo so asawa ma faras kam doni kotungu leda nan diro kodum ita gaturo kale wona dia kromo

0: galazor foras kam ko dum gulle foto warata de karantu suro foras kam shimaden diol wa mane da farmnya nandiro rakta ye nande nandu da wasan bonu nande kutwa to ni a jemi ndo so a huzna ngorondo so a kurade ma a kutula to ni jemi rom lambe jima ni ndie suro foras kam shimaden benta ngawdo ne benta nalan daji krenya ndie fala modoro goni zande turo adi shima firno rom doni shi foras kam shimaden ganza zanaw daji karantu sako doni kreta maudu gotana walja daji nduya ikana diya gozu kala maudu do gwenye na maden le turo karantu faraskam kutungu liya lan lana so karisuso kurwade ma awala watato ya wata na doni andia buwono wolo na ma nda kutula mpeji jemi nduwa wuzuna nguro nduwa wuzuna au laka nduwa wuzuna mpeji ma faraskam shima ala mpeyentea daji andi samason hapkuye mwone mare kutu shima adro sulu wa maturo karantu diolba ya manadoni buwono faraskam shima ala ruptu nandiye a kutwa kutina mada bentin marsan dima sabur usku fal diawlar fal usku fal diaw arasku sabur awi sabur lar sabur fal u diaw indi sabur lar arasku diaw 0814918 1460 awi 0901542 0964 arabodi ma tarero so for scam shimala reptimin go kamla assalamu alaikum diolar ba voltena voltena musku fandi mi abone go kur kam gade ay assalamu alaikum ayya diol shimade bashi voltena garanto bo bono ala sidia wakti no tamandia go kur kam gade ay assalamu alaikum wa alaikum assalam ndawa tukula
1: barka alhamdulillah
0: masha Allah
1: masha Allah what say shi ga bala ji kai mai kare fure lorma
0: gela zoro ba shi ga wuce ke shoro fas kam ko tungu le ronye
1: da re wuce
0: na'am
1: an ga ni da tilam je karre so ai mu do kurma dan doye
0: sai
1: akai
0: gai
1: alhamdulillah brosler lan ala clan dia kulzu
0: amin ya rabbi
1: kala kundu to ne ma tun maro mu wanjin bawo
0: mm
1: sai awai kutun zuru kan da zuru fuza na kurar bala ga jinde zana man kala statiram sanure da kurun da zo museum na do kare aka dure gnati bi kaza da landre tara kanure ga wai federal government ne sanji kai ko nan ga wai ladin amma kula Allah na kore garan me gnati sitan da ido hatta kuma da kurwai zan ko shinarin baro wallan yo sana na ji awadi da to nda da kalatum kriyanum durumin awala kun wone nyi balaro waja dai awru fedajin ma kimye kolimin na da shi mar ron ma da aidim biyo guda go awaji kana bari gudu ade sai to silan da kanure awaji da kada surulla legin amala kore ne ma kana zuro yare kulle ba sai tinin ku turo gunin na da balai gaji awu yin arfeda ala korewo nungri kuma ne da ka yande ala korewo gwamnati ne cizu tirairo da zu bare be rodno ci dima nungri ada kuma bana laraba wuduna bare te duro duro ci awanar wallana go kuriye wone alan ji su rufuri ne da tafso ya kuriye wone anan karro fulata laso awlaso izakan zabare be yarin gilaro jama'ar ro kawo a wuri waji no katab goto waji a do tinye diyan gudaya kaka wuri kota ala koraya di do anamji baya bayan da dike na koro wai o maburan ga aku hari sai ala klandiya ta dira lora so do kire wanti no
0: amin rabin gala ni ras kin yana shugaba bala kai mai lokuma gonum faras kam do rapturo ni ay kutuma bayan turo gokur kam gade gana
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam da watakiliya.
2: Alai gaji mai don da watakiliya.
0: Kiliya su daidai.
2: Barka ma.
0: Alhamdulillah dufan da yanzu mana jin.
2: Na ci dan da ka sani.
0: Alhamdulillah askara Allah.
2: Ada da mu saka goyi dan garin mana.
0: Kina zaura daja. Wace kin shara first kam kutun gudar.
2: Allah ne wace aka yi kutun gudar suna da mai don ne kuda lai wace ko.
0: Kakal.
2: Aka yi tare in gayar wanda wace do ya da mai da ne kuma da ya lai wace suna da kutu inda. Gana kwa tu suna kinta indi awla yayi kwa da sunna aw shi ma ran ga wala man iko yake kana dobiya kwa mi zaniya da sanar ro gumbe ne kutuwazu kumarariro lenye salami nye waya chajiro chenu ya chajiro nchala zinazana madi waya gana godu chukura madidai saudi ingana saudi sumo waya gana chenu waya gana sadi chenye lenye manaye nadai ya anzuri nanzu gari loe sili uke da gau gau gau vya daudin chilan andia sumo nari nga ujie kulei kuru watike chaye kutu gajira ikike kuru radio biari angwane ya wewa andia radio ra andia sakina ane rindie nsu waibu lono ono udu andi lero gumza arukui kada adoi nanzu an kutu wa zafandara genyena maditara kramini waya de waya kramini aka yi mana ngefa zana da kutu zo mana zana an jara riyo ko ko na kam da ma biya yin ta gulla da wannan ai ma kurbo ne wata wuro mana da ai magri a wasu ma ti yin girma su ne na kai
0: chairman dir lamar shi ma a duwa kaja mana da a wai su ma yin a radio su ma yin da riya ai auna la san ma
2: yana da yana da
0: chairman sai ma jira wasu ma da a wa wasu ma da in ma jira ga na zani har wajin in ma a wata da not ma din a wala shi yayi kalale na wala wa zina notin yayi bajin ba
2: ja har tawad rota har shiro kina rota da shi man mamma na bodi ona ya an zai su kapto ona wallahi shi kole min shagun ana da balai gaji kakkan nan ma gutu bodi zina mana akwal zina ko zina ya biyo wal zis
0: yo ta mana ya ku mai rulle da lo ma ti ni mana lamar dur ma ro su ba ma zai
2: police ma ro police ma ro police hal abawai bagara te ro na shi man wala le nyala di ya ala isa sai nan karo kulle ala ro kulli yenye kulle do ne mana da kuwa ti dare ku kun za a wagarin mana za fa ngoko na samar ba dare da wadi ke tai mana ga wani fa ba shi ma da kalandin je kai ro gwada ma an da wani har yaro biyo no soro ma numbaru ro kura nya nan ga inge dai ko nge na ko edo ne alama won zai da sai ma nyan za biya ba alama zar buru ma kuri yo man sa da kuro din mana bai kuma zumin da ba aljedar ne da kuma sai na sana ma sai ma a shi ma da sai da alasu ya shi mozo furo am gari ro kutto shi ma da sadu ko zina amma am gari ro an galgana za kat kat indiyo za da ko zai ro lo na ma kaziya ba ta re runzu waya runzu da kuma da buladin ba man bawo
0: gala
2: waya ba ta re lamba waya da ba ta re runzu waya ya runzu ba lai gaji sari
0: gala asutuna kuma
2: yo kam sha da zalim da bana a re kutto in kut indi me de ba lai gaji
0: na'am
2: kutto in kan indi me de ngurange yo lende ar nur konne konne lande rike ma de chama tra so mar ba to tsuna ba de kuru sola de manyen lende din jibo ne so lungu lungu ari so lungu kurkuri ma karanga ta kurga na gana an dia zutte ma zutara na lan kai gwada sai na lan kui gwada sai goi da mugari lan le obaro kila ade yar ka kallo sai lai jalan wallahi lungu lungu ari dira da sulum kumbal bar wallo no ma ada sulum kuri
0: gela
2: ja zowe adiya fanze no lono ma am awo awo shi ma da mukon zan da yima re an yoro sha sola dia e fal fal fal ti dubu erin kin tu zai farko kai da wadawun farko kai aka yayi ciwo ni a ga nan gala ta
0: gela ala daji hab to a fantana wal daji kura ala waktu
2: amin amin ya rabbi amin ya rabbi
0: ne ras kene wanti yo sai mu lokto ma gona an dia wotro ma sha Allah krantu foras kam doni kutum gulle fatun da rasone da krinya na kara na doni foras kam shi malan ti wor waya ma da furmnya nan de bonuya kutwando hapo intro ngokamla
3: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh
3: bana masa shuare kin indi min manajin bala gali
0: na'am bana masa ushe kin shuare faskam kutum gulero
3: yawa ushere bala gali bro hawlin udu kutti pal tak gomnati bornoiro like ma jiriya ka su sai amsta bulu kutu ka so waya rasulina ar para du gomna suroto sa tu indi pinni narat ne rin krazu na wodi an dan je si le ar ka ulinga setu tapkam du nyau te da zu le la le shi ma ar fai da zana ai su di
0: ngada
3: ru kini ni ni ar no dis development commission no longer to yet litrin na bune wala director isu so wasak na ru tur tur chokosa suruna ama saunde rumba wadi she yan dan je sai ya film limja
0: gala
3: masoman maran ni so bidum so ar dara shola anna karo ala bornoro ni le wachu ala kasar gwamnati ngala o fa bana
0: amin rabbi ngala bana masa ngoro shwar kan indi me lokpo magon faras kam ko tongul dan rupto manye kutuma bayna ma daji kur ala waktu ngo kam life
3: wa alaikum
0: salam da wata kiran
3: da wata
0: kiran sanede alhamdulillah askara la ndu fande ndu manajin ndugulum mustafa tujani
4: ari
0: anguro yegulum
4: nosi
0: shawri nosi
4: ari
0: ngala wuce kin shawra pas kam tam kutun gulle fata ndara sanero
4: ngare dikka mawdu kringana be kra
0: na'am
4: kinumel kishini
0: kala yangulum
4: kishini
0: ah
4: daga dire education ne awala mara sana be inda wani shi an nozi arma niya gulinya wai duri mu je kakari je bar da yare wallahi tallahi mu je ga nan mu ingura ne da
0: zo
4: kakari sai sai sai ka jira sai mai yuye
0: yo nai ni na don ruwi ngurun don
4: ah okay gura ko ai sai na da yana ma da kakari sai ko ya kan sai mai yuye na duri sai mai jero
0: gain buron sai ndua kamu ne da sai yola ra
4: ngalti ba di kali ya ka ruwe ne mun mutum ne mu kira ngalti sai ruwe ne
0: da jarin murado ne shi inda a wanzu kuzina da kula su
4: ah
0: uta in beji
4: je ari murado
0: ngala
4: ngala
0: ngala me yare binyo askan yana lokto magon man dia botro mustafa tujani da ji harami kranto so kawdo ni foreskam da goye kunya au botu da goye kunya tro foreskam kutungule alan lenye fale ada kunye shadow.

0: galazor karantu feledoni kaya madoni Michael Jackson ya mada karenge tumangana felenza de kurno da gotnar karantu wone jasno wi first come doni kutungu le fatun dara sone da krenya nakara na doni first come shimalan diol wayama da farmje na manande bonu kutwando so abo entro diol wayama de shima sifur usku fal diolar fal usku fal diol arasku sifur assalamu alaikum
1: alaikum
0: assalam bare gadinado ade ndawa tukle alhamdulillah de
1: masha Allah
0: isa musa mana jingo ngara ngara ko ta gela zoro isa musa donin goro goni tamgare
1: masha Allah yo hutu kuma kan sare sunona ma ye mana da kakkari duri mo wanke
0: yana
1: dai we sabar kranda tidina da saya bangana ne
0: yawa
1: ye hutu shi gurbina dai we sabin bonje mana ngana ai
0: yo kala ni ruma la romi
1: ya nazim ba da ero gungana ai Ras karanda silam aku noyen cero. We side man cero mangana awo mana nui mad andia nazim badi opo. Aksilan mana kuma wuduri ya kuma sekunder supul tamuzana ambe kalima dan ciman cero kakadu palla de sari. Kerazu tam keraza tamuada. Yowu ada kelangin cero ya bayinggu ko.
0: Shara ima.
1: Am gaya dunia ngini ama. We am gaya dunia ngini opo. Wa wora tadi sono so inewom so aka kadi lako wa bayro lako yiye sa allego
0: amma amla anga yayi ruya sannai ma bai samu san wani mare a wuru sokulan jemin ngu wona wala amla
1: awa no no mon timo ya ki dia kuma yero santral adu kaza da la kadi yi dia ganala dia mangana rashi rukna a duri mu kwanzan kakadala kalan gwata al'aduma da rukna
0: yarwa central le
1: a yarwa central duri tsaya tsayar kakadin sambada kalan zan la kalan gwata ala mukon gwata aduma da shi a rukna indi maro rukna shi ma da amma kuma ngolla misalada rumana ala misalada nan duri na din sai arak
0: kal maro atay atima tsere rasabin ba gala ko tishe gulzana de na gare da nongun gala atay ne rasu kenan lokun da gono first ala fantana walzu kuro ala sulwa 200 ngo kamla ya
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: alaika jimai dole kliya
0: ndawa tukliya de
2: alhamdulillah abba umar sai ma jin gura janar mele
0: gala zaura abba umar sai wuce kan shafa fas kan kutun gulero
2: gala zaura program kutun gulle ala kutun da sa ka jira su da
0: amin ya rabbi
2: a da yau kutu yi su su da kira da manai male kila na shan gurin da muslim gurin da kila da manai
0: ai salam dosha
2: a da gurin da salam ja so za su biya sala su ba kurim kunna ma garangala kuru kan da kan boto ka karan gare saurin ba are zakan guro sulun fit rangum salara da lela da ma ga to are kam ga to arasa ga man ga imba to riya
0: da rangurun do
2: gurun da ya jana ramare da jana ramare mai duke kura kuma na ni kurdin ne santa gozu gana saurin su goto da dana da are kama to are sulun fit dina limja kuru diol shi mare diol kura moto india re direta ra sa ko da diol land indi so sai mare amma diol shi mare sulun da ya wasu ma da yi amdan ya wada gozana sulun da ya wasu mare anjero kutoro shi ka wanga wela sauru sola indi sauru a wajili nan da kida yare shi za su mutu shi za ku dare da na ku kuma wa masa na kwa da dare da ta kura wure sauna ma da kulit ma din ba kurna da gana zan da ina da sabura sanduna da zungi gina da
0: yon ga din isa bari zana do
2: a isa bari zana da wure na da gina da mata ne gina na da buruman be yi malan gina da na da sanduna da kalan da mana ne mare ne gina da kuru kwa san wata ga sori ara wure har gana gana kurtu kurtu ar gana kulo kulo tuna na dun kurtu ne tola ko imar
0: gala ala guda ji kutu do da sha kurtu na walzu
2: ya ka tara tara do la me mana inde kala tara be share su ayedin aya maro wala ari si tulam kan re ari tulam sure ki dai da din da tara shi ma shi akre na alan do do kan ka sa da zari be yo to ala ala ci ka shi da mar dai ta ga su shi
0: amin ya rabbi
2: wala da ya maro ayyuso sulama hafsin sulama mare gafsana da ayyun kanuri da kwala ayya tulam men galon zai tulam shi ma a tiran gura kasu tirin da wallu tulam shi mare girin nim zan zai tulam shi mare kurajin mutum gulcin da wadda zama na kuwa zama social media alam sai da zawa shi ma'are ilan fayatin da wadda na sha mutum gulcin da wadda da mutum kura-kura sana gulcin da wadda fatolan ya fi rai kila ta zama na zai na wadda lamar tarfi don yi kira yi shawaro mai da ya kirkiro ta sai su ma da mashi lan fayata haya mara da kanuri da lawar da gulcin ya tarfi zangila mai kirkiro ta kana kamaro har mara nan yana dai a wari kasara ta da salama hafsi na shi ma ayo laya da walarin jiri ilimin zunda mun da ayatul salam kan redin gutu jiri kuma offer tiktok jiri kam da lawa da riga sun samu sun kan redin goro ma tin wanda ada kuma kapsuna to adam ayatul salam kan redin goro tin wanda kita ware kan redin goro haya mara ware da tsira za ware bana a turin kalewan kino
0: gala toro abba umar soye toni goro a janar ramme lokto magon paris kam do rupturo kura de manye kaudi mandro bayan turo gokuro kam gode Assalamu alaikum.
3: Alaikum.
0: Wa alaikum salam da watakali. Fantina. Aya diola sha Fantin baye kurba kam zoltana. Altman da boni mi an ya chunta na Fantin da one mare kode habni mi ya ka kallo Fantin to man da ambeji. Diola wa mana doni boni da shima 0814918 1460. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Davis ko tawa bana gaji.
0: Ndawa tikilewa.
4: Ndas le tere da da abor ko gross ma te hukuma na kon ga manaje.
0: Ngala abor ko ti uje kin shara first kamar.
4: Allah da su adam ya ga su wala ka ku su da Allah da da ila sha.
0: Allahumma amina ya rabbi.
4: Allah barahu gumna barna ya kaza am qura da amal man da sama ka ku wal yango asirati.
0: Amin.
4: Kutu ya da ma ga Allah ta o sidin de kon ga na sa ku su mantere. Gross mantere. Kunta o masana konduba transfer de masala sondu gole dana sorti kamisan andiro maranya loktaru konnu maranya na kunta o masana konnu hande ndere kutiyai am kura konnu gade au am doy au shima don za lota en ga konni ada za andiro na sa transfer ga da uza andiro konna am gade de fande
0: gala
4: kuma kutti fi indi mi de tarado inde fi kuma na gada moromore Sotendi do jaradan maro kwa sonda jarada da chiran kahara ma. Julia sunna na zawur na shashima da aula san bi sajin zawur ka san tansoron ga dan sodin. Mo ndino wala na taraka ya gina da nas man tarada controlling sajin ya zawur la mas mar kaziya. Har ma kam da taras liya su bas na aula shigi wajin Allah tsada da su.
0: Amin ya rabbi amin ya rabbi. Gala zawur. Amin ya rabbi. Nya ai kutuma da karanta na tuman dia da ci kurala wa tunar wazu. Ngokuru kam ga dia. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam.
0: Ndawa tukeliya.
5: Kiliwa kulega jumaido.
0: Alhamdulillah ndufa ndendo wana jin.
5: Uma wala mata mala amre bla bingora.
0: Ngira ya pano tafuche kishira pas kam kutungulero.
5: La la wisere.
0: Na.
5: Amborne samma tron dawa tukeliwa gulmana.
0: Ngira ala amborne samma na kranda
5: wa. Tukeliwa gulmana.
0: Ngira.
5: Awore chai wachire ye kanuri yere. Marta ande kura borre ce zaka manyan gore zaure salam da yaro sukuro ne
0: da kasar gota ne shi ma a wolo do
5: kasar
0: bara ala de
5: maduno bara ala maduno taraner aure salam kama sarauna re kama bater ma har dulin zama afunan mana zaina da marta marta ka kan da yau za ande kura ce ga anan gullar kamanyan gore zaka la salam da yala wore ko zaka la mara sukuro ne
0: yanda amma fata yugul tana dero botla di di yo
5: ba amma fata yefar marta ka kan ga yo za za marta marta so yang godo ko ne ka kan yo kan re ye ya yo kan re amma ler matlam kam ma mana ne ka kal bi marta talam kam mar kol za talam dero kala sa a o talam dero na so na ba talam dara ja za so lo ra ne man du so no zana re kollum so kurin da fa'ida ga ai ore marta kol za talam mar so kurin sai amma yinga na yang godo ngana marta marta so yang godo
0: gela ta magana da karanta na
5: ya
0: duras kun yana
5: lokacin da kuralen kilar ka za a ne rabara lai kala talan men sa boy full time kuralen kilar da rabara mora ta da masa
0: gela ala ya karanta na walzu suma karu yan kurala gwata fa da tamara walte duras kun yana ya falmata mal hamudi lokacin magonin press kam da botro ngo kam la fal do mare assalamu alaikum
6: wa alaikum salam da
0: lokacin da wa tukliya ne
6: Assalamu
0: alaikum. Alhamdulillah dufan da duma najin.
6: Adam gura shawarin wannan najin.
0: Ngala Adam wuce ki shirin first come kutun gule faton da rasan dero.
6: Ade ade. Bohol la kire san gura din na tsima la ganan din.
0: Gura ndo shawarin wannan.
6: dai korongo sai na damne kallin isa la da ro yobo hollu sai ken ga ron jiji ga ala kutu wadu wa fara ken don su kuma jenzu ne product kun ra sa ana kuma banna tsara ro atar india kamar gulle yaro ko aya ma gulle dai har ma gwamnati an gure na yi tangira da na kuma mara sa karo
0: ngela nya nya fars kama la karanta na da yi kurala wakta don nira skinyana lokuma gonon fars kam kutungul de fatun dara sone da votro kura de ma nye kutuma bo entro go kam la fal lokude gna zna ay
7: salam alaikum
0: wa alaikum salam da watkliya
7: kriya sai alam gura nda chida
0: alhamdulillah de
7: alhamdulillah alam gura fi ma gade ge kuma ron go kala zo wala kala shara do ne kuma da bo sai fai kuma am kala kwanta sai ma are yo shara shi ma da zo wuro da alanan ka wuro andiya dukkin yo non kam ga o leiro ga on guzu machine mota so kokko da na de tertib la fajar la ya gidi gina kawajin na go kuma gombilan gauru kuna da wallahi mashin na sala fajar ru yana ci da wuri ba ta mun zana tartain waja da mota ko komzan a wuri suron ta jirwa me nuata a wuri duna gana latrin nuata amma masiba la nya so ndiya kana kazi ya wannan maro tartib la ambiya hakuno siron ka usasa ya kan da rabu ne ya ci za fara fara da waja mota ru homda da ma u ko tin
0: duma na jingulo
7: a no Ibrahim goni gaji
0: ngala Ibrahim nya karanta na nya
7: ngala mashallah ngala mashallah
0: first come da botro daji karantu lokude bagna tana sound daji botoni Ibrahim goni gaji alan diolo wa mana da karbda nyakuru alan dirim doni first kam do kutungulde ko edo kashe.

0: gala zoro karante to magana fale doni gimbiar hausa yar gana yoro kono za wanra rutmandia beji karante wani justin first come doni taman kare kasueda kirnya nakara first come shimalan nandiro diwo wa mana da firmyana masana shimalan nandiya ndiro awadoni yuwa mada taman do yuwa mada kurade mana do yuwa mada au nandiye taman za nandi wani mare a kulasun non wa mada sura first come shimalen andiro bentro diwo wa mana de shima sabur usko fal diawlar fal usku fal diaw arasku super awin super lar super fal u diaw indi super lar arasku diaw awin 0814918 1460 ngokamla assalamu alaikum ayya diawlar ba woltina nda woltina musko pandemia nda abone shima 0814918 1460 abin 0901542 0964 ngokam lai assalamu alaikum
1: wa alaikum salam dole ka tuna ido
0: ndawa tikliya
1: lewa sulai
0: barkama
1: taman kare kasuwa
0: ade ade andu fande ndu mana jin fantina aya diolum ndu bade kam zoltina ortene masko fantimia ndia boni no tumandia ngokuru kam gade magana assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndawa tukliya
2: ala gajima do umar abim kora gambore tsai dama
0: ngela umar abim nya kirnya
2: kisana se da kaya awala akariya taman kariya ka se sai sa ofal ngai sen
0: na
2: ayo awala ne kare ka kariya ka se ruma da duram awako ay kam ba sa gulbe mangu gulle nero
0: gairma
2: yana ta tsaka na ta dimo jina ga ta diri don kunne za so awororon za so a tun fan za so ga diri jina za kula so kuno za sha sha so da sai no gana ga ta ben za
0: gala
2: yo kuro kamar kamango lariyan za a wuce

0: china rungo sangaji so fainare hmm yo kamara shukura mare kamara dufal singaji mare
1: hmm
0: yo a kuro singaji re man sin sidian be nera yer sulura be yer uwan be ikkaro ne kan trina inde alanga langa langai a otina inde laria da soye de
1: ngai
0: yo shukura man kulutu sen mare shi kamaro a nera yer sulura be yer uwan be
1: shi ngaje da shanan zo in kwazana
0: a ngaje da shanan zo in kwazana
1: awa
0: ya kan bawa kamar ngaje mai anguro bu yanno ba dai sai ce da sai inda kare ga daga suna da duram gasa awaza ya kare shi
1: gala alanya kan zan rawalzo yura suka yana chai da wata lokto magonin faras kam da burturo kura da ma riptum ni andro bayan ma haturo go kamla assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da wata kila
2: ya
1: sai alhamdulillah dufan da duma najin
2: Umar Muhammad
1: Guroye
2: Guroye
1: wuce kan shura fas kam taman kare ka sai Umar
2: taman kare ka ku ya alhamdulillah
1: amin ya rabbi
2: udai wa yi kula ba aksara ya kin
1: na'am
2: ala sai rai sauki yo
1: wala
2: da
1: ma amma to ala tikiya amin ya rabbi ngala atiyas kun yana niro Umar lokto magonum andiya botoro kura de ma andiro shi moda herialan horitoro ala da ji waktu
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da wata kiliya
2: a shi kiliya kiliya mai du da mani da
1: alhamdulillah da askara ala ro
2: da musu
1: kiliya sai amusu wa kamar
2: nera dumenti da
1: ndaso ile zaria la challenge
2: challenge ngira marama akazu da samasa shi mangala nera dumenti da ndama
1: ngai
2: ya kuru bugarin biskil le she yu kana nera dufindila rilan yu kana biskil kuluru
1: bugunzure
2: bugunzure she nera dufindila ran yu kana ya kuru kunda jirka jirka ne mai yare yene ra dufi ura balbala yo kana
1: darka kuruwa ra korima
2: korima
1: ngala
2: ma dubbu
1: jere
2: taman kare kazu yar ma wala dika yo kana da
1: yar guru
2: ko ya ji awan zan na gonjo ma kabeki
1: ngala ala kaure kasa da masu yana mai malam lokto magonun faras kam da botro andro taman awa yak dio uye ma andro sura faras kam shawale boye tro da jingo kuru kam gade assalamu alaikum
3: Assalamu
1: alaikum. Dawa tikali wa?
3: Kure.
1: Alhamdulillah, ndu fande ndu manajin?
3: Ndu yana ji lafiya.
1: Muhammad Chitibuli Minguro bypass. Ushe kin shura pass kam taman kara kasu yaro.
3: Alai ce walai ga jini.
1: Na'am.
3: Kure, taman kara kasu ya ci kuma ngaji don shi ko garanda sun yaro $25 ma ngaji zuri. Duniyar na kuma ita da tsayi.
1: Bondre.
3: Bondre 25 din amma kuma abullo lono ma. Are afuddu ma ne rayo su yarkule shi ne da tsayi by person. Amma shi kuma a wuro tsayin goma ne lono ma shi ne rayo yar laro ita da tsayi. Abu bari ai gun da duje wa inde duje yaro da kenan.
1: Ngala nyiras kun yana tiye lokto magonum faras kam ala andro tamanna gultina ma da boyentro daji karanto diolo mana da bonu ma shi ma 0814918140 assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
1: dawa tikeliya
4: ala nguru
1: ala kaunjo dawa tikeliya
4: bala gaji uda anya ya surutu ma suru na wesa yare sai mari amdar boza inge
1: atai
4: Ananaka. Kawo so atara ne a kawo so dumewa yana bonga na.
1: Hajjaba da ya, arin yi Kennedy Aye ne
4: Abadam sun yi alango
1: Hussein Abadam nguro ina da bom
4: Telarin
1: nguro telarelan
4: ngo
1: kuda tero riptuma ai
4: paraskan ton ka wa ko no wanda da uros ne a ondoro ga kana hakin
1: da ai ma ban yima da anda
4: bom har har babla jakana jakana lenge we amma da tiklo ne abo re ne ya
1: are are are astu gede da
4: anjo astu ba walla are
1: are ngo kuda tarero riptuma
4: tarero riptuma kana karai sola ila ai wanda gunzakin na
1: atiya a waya baya surun
4: walla batter 100 du men findin saladin
1: batter 100 du ngai shi a wai ma anji a ganya ngai ma
4: ngira din ga ga na jiri moto ya da moto da ga kura
1: ngai nera du men findin
4: final le du video video bro fiu zu da kama burbuna kam chi ma wani ta basai
1: kama video ro lo no
4: video ro lo
1: nan ga mi yo ro 250 so guli 300 so guli me ya
4: 250
1: mara
4: 2500
1: 2500 mara
4: du video ro lo na pro du view amala ko ya brother yon da so la wai ga ki a shirin zaman nan kusa
1: ar mara kora zaman faras kamara yakin ta kursa iklan da ka sun za hafta ya san mazo
4: yawa wani a irawa ga am kasu da ma wamsa
1: ad mara au zair ne
4: da ga je ne sallan mai samo da sun
1: ad bai ma ba afi ma ba
4: na ga mai da
1: ngala anjura sun yana ba usai ka sa da mu doctor magonum and ya botro da jikran to botoni Hussein Abadam Alan diol wa mana da kribda nya kur Alan dirrem doni faras kam do taman kare kasu da kace karantu kawdo faras kam magalin da ratone da karanta marwallo.

0: alamana burede da ira kala zaga daga da yau ko are mai da gujimma a wari terrorist ga isari sai askara larje da sari bayan da telelan mana zan askara ma mai rinin na da nasana ciza le za krimi da jiro ade filizin askara kala zada krimi da ta mazan dro astuna askara najerere sai ma usman saruma ayron da ayin le za na gari da boyzan imangana da ngao loktin awashimaru ndusai azujine undusuru unduku isuri ay asuchina awashimaru temangana mbiye awsidanwa kalan zara watin nakara awde kirmai bazimbe lamar zurdana ndusai kalan ni tanozuna annan kar mai najere awburon ammo sidana maru ku isu kalan zara wolatu kirmai zare kuma da tsoron mashiyan kadai na kara kamar nilewa ba ya sai ya zamzuna kuma tsoron larin zai a wukada kutukutu sai ya zamzuna kara soja an zade ci da tsoron da sake zanzana ne palme da tsoron kura-kura ma sai an bozuna annan kadro askirin najeriya ne ma tsoron lalashi ma ne kada tsoron soso nuna tsoron kutu kirmin najeriya ma am kada kalan za ka kalzai na bulla a wuri ba zumbe kuriyan sinar lanzari kamarin jasai turman kashara na lanza guzamma suru danga yedin kolza bazuma sotuluna lai a wande kolza suru sulu yura sai makala za kalti kalashi madiya
1: le pouvoir pour lequel on l'a chassé
2: kurabari
3: kruntun dara sonne ay magere ni foroskram kurabari fani na karaw bujinde kuradi e klan aw mananye nad le mor donier leur nigerien askraye amanza soro bundu furumza ketenzan daji ganala taida zadaji ngungurtana taida zalwala ya tsidina kala adiye dina gonya ilmoa donye isa lamar ad ay soro doni wano ayinan karnim kirmaida moro tumgada ndunga wanza sitaye gere gapsanan zaro gonya ilmoa donye isa andero za wasadina resandima azudum awena jedeyon kuru ibrahim musa ndiso chidawo hawore ama iso gonyido ni ilmu siyasa ye sama so ketenza notun zairo andiro hawara sadin kurabari goyi konye ibrahim musa nan mo woltike amla ye kuru hawarlan gulzan na jili misallo amdoni askra force special gulzan mad sandiya jili gana gayir tu sayro sadin so amla ye gumnate banadoni mradiz mazana ma kinsursalu kruteza sadin baso ama za folandia kada bazana iso woro sandiya graza mairo daji balmiza furumjanza ndi manashima madi tawaduwa
4: Ça, c'est une question.
5: Ngala, korar mar zau ranga wuye nyoro zawao ikimba. Ainan kadro gulmia au askara kalan dharma tawasa anyar zawao. Rangi awre wazira ar nyoro kakandro nyoro tawat kimba. Awar mar yildi nye nolmaro ku awar wazina ar mao indye mastuna. Ngawa awar wazina ar ndumay gumna dumay chizi amsoro asu zuro wano. Amsoro asu turo ay masadina ba. Wani amla ar lard najerda urturo sadinero notuyi. Amana kudro ma lard najerda ngawa ar awar wazina kudro nilewa da sonduna. Day gumna di de amar ayna karo awar chodoro gumna di kladin sulu manazi. Dikulan zai kam awar sirnar andima diye na karasolu sai kulan zai fure zai anna kadro awar kudro ma zawa karkaldu shilan bawo ayna karaso yade balmin za goza leza soya amanza soda tumgada kutu sayro sirna romboro leza chodora rakrmai matro sirin maro ndumai nozi

0: Masu gana losro walje.
1: Putin
0: awa kai wa zu halala cukure wa sai dai no zai andi dai no nyende. Armaro gulinna wande mana Allah sa sardu katin da kutu zi. Wale kullum ma sori dio duri bure da yana kai ku ekli an dayo. Da we armaro gulin kuro kinda Nigeria din. Sa so jalaye ka sa yanza ci za sai kirmari fatafalan mazan na wallo ma. Turolar da kala ma awala karkali na kamar kalan ci sa din da ar maro kuro zur turu turolar da yana wanzunya wande ammo gadero sa zur turu kazai.
2: C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas.
3: Ibrahim Moussa ayne andira gulumin kladoni kuma ngawo lerda doni jili France lerda gede so sama so shiru ayu gnaza sendia shiru zana edin ku isu lerdi chatte suroro isu kap suroro gana alarin Ibrahim Moussa awala da ji foltina bejiwa.
4: Oui, pour le moment la seule explication c'est
5: Auro kuro jemiro chinyi asu yelmar shewari do suro gumnati lan sarnar ande da shilaman da yen. Adin baro ande rangi ay matawar kayan ba an nan kadro awar ande gulien gwamnati shikala no matawar da awar da kurdur awar da kurtro

0: Atumu?
1: Gwamnati sanar wacce tulluwa din bori ta sangana wuljana eh sayya tawandi layro chakana jama'a ngai larti die a ku wuljai to shi non man da sonja ya kal shi soji mu kon barmi a dai barmi gwaya wa dunar fulewuna to andi kirmai gwana a arma ku to andi kirmai gwai ne a arma boriyo kwa wa yana die jau mar kutu tunda birni do na kuranya mai dilan amsa wahala cha sana eh bundu su babacca na eh kauyin diro na udufin da mai kamso no yani arjawar wahala cha sana shi non man larti nigeria de akwai garanyi makuru mai kwaina duro rishi dono boko haram da yana da musamman mara last defy gonmiya kwa ada yi dono kwa wadu diero le gana kalinge lande mali su burkina su ari sama son le gana a wadu wahala ta kan gairo ishi kwa kama soja dono kama karman da sana ari sayya karmai da gwara kwa kala le riya din kuru soja gire kwa fifa ne ba ja karmai da gwaje ari jau maro amma a o le diram glani wannan ma ari karmai ci man tori karmai ci man da jau maro kutunan gadro talaso din ausai chori na kuma naftini lewai mai tuni lewai mai ne ade kirmai mai tori kirmai mai shine mai ndo cha malan naftini lewai ba kalinge nijara nijaria kutu kalinge malia nijara kutu burkina faso nijara kutu wanya a wato na nalle ni na ba da faida ji ba annan ga do talaso da au kuma mai nan ne lewa soji goyi no so siyasa so dusun jo kirmai ari ad samu maso kuma a wasa ya angal jajayila da naftini lewai
0: ngila sho ime na shamu iskin gle awado ne askralar da nijare kundo zana rungo gwamnati lorde bore sadusina gle bore duma la sande kirmai lorde da frinin mu walta saza
2: lamar kirmai ya wuzna da suron din awa grata da zaurangu gwamnati lorde ya zamna ma kamla gozo ni da suriya awwa zini ma wazina so amkan gadin kuri zana ma da arinza suro non so tulu amdo el leturun wazana da su amde da banna zan arma da gwamnati ya sidin bagayin sidin arwan amma shi najare wazana ma rin awdo in najardin wajin da dinarin da soyin sana so dinar kariya tin nakara najarra malia burkina faso ba zan jima faransa e chidialan faransa sai ya tulu ro su kana ran rata kalanza samona da faransa ro kutu faransa tilonzo din amurka ro kutu amurka tilonzo in karab kanui west and kuma nasara fitiyar duk soro kutu so le za sha saudun gawa rasha yaro ko zana da yin zo maro sandiro kutudro sandiya kwalza gana ma ka samu sasayin ba chaman shin nasara birja shi kawo isin kanzuro nya sakin da kuma skimen isin ro gayin kuma skimen garufar zugaya ya lamin durimen sawani men nasara tin mu gayin daji gwamnati kirman najer red ro kawo isin ro mali ro tumaliya maliya din mu wanzu sandiya furatsa chono kuma isin najer din wa wannan najer din sandiya furatsa chono sai in jeskada rasha ambe najer da mali da son rashiya da shimza
0: gila zoro maramu muru na shamu iskin gwamnati su lushe bayan kadda ita ga suna na shalan jamila su a zorzina ade makuro she bore askira aje su lu sadisina gile ambula de mananzu shima da sasaranawa kurunye naftiro ne karfkam kare bullar dama da ayedero lamar shima da nazaru minchuru
1: normal shi kwa gwamnati du wulya gwamnati du gwamnati a wono ina embei a wono ina embei she kwa au kakadro chutulu are jama'a sodo shidmalan dayan ala kasacana kasacani ay shidman dadin aduna ngadro kuma aw soji de wujana are amdono soji aciya bari mi gwayana are ngawunja amcara nan be larta kada chutana donc gwamnati ka ande de larta kada chutana be jere ala so ecowas laso chad laso rumia kwa abricos laso binin laso larta kada chutana samma so mu kanja be chinja be har captain soji lama chulu amdono shiro telephone chedi waktu dono awaru waina lambana nilo njukudia nja wujana samma so ashiri nja kaina to awaru kwa kamili wuja uja dono gide andie taye dono aha waini ulema di bao tunda rani bunchike di ambao cha bunchike la die andie naptunde jawa bulle dilam bunchike la die awla die na aha ungole dilam du wujan kwa soje wujana adama ndanian no anuma shi soja ndaranga ya bodi chisangia awla kifa njini mbe au kirmai magweno au bodi ngei machisangua au bia awichiri awla kifa njini mbe to shi kwa jama larti yedi kuma kendada sana nja umara churo wahala in kasara ari nangadro awadi di dana jawa umara angal dachi sangana amla ngao njogwa chasara amla ngao nja chasara nonuma kirmai du uja ndu kirmai nda ae kamshi achira anambi kama waina mbi soja kama kirmai nda sana wana soje cha awla waina charana amkama soja kirmai nda charana soje waini charani kwa shitala diye naptinile waimai
0: show ilmi na show shamu iskin sanji kuma askararo ne bore sannan ma ade na tram do ne askarraye na sha paras kram do ne marasa mai rubutur matum zana ade ma mai rida kur ade ma fato hawartar tiye do ne lardide kura de ngan zazana gile anyan zaro na ro ne gwamnati
2: da wurdurma gwamnati da wurin miyara ma na shi mar kan mure kuma rolo na gwamnati muskon ma ishimbao awado gwamnati da leten soja kura kura ashuru kura kura notu kura kura dade na rolle nin butrum tumgumiya kaw gana mar na nin baza na shi ma de kunta da kana sarfan ni ma balar muskon ma gana armanya za cha man
0: gila zoro marama modu na shamma iskin askara san di ma kirmai lardide da sunatin kuru down zarman pita isa lamar shi ma da ita gacca aw bin bore shi ma da kunduwa gile ai le turam do ne askara na shadi ada nim nan gam do ne na shaci dan zai su ayya de lan kashara do ne ade da kunduwa da
1: soja do no ciya do no kababori ade cha sangana ma de sai ma soja do no kala kalinge so kala le diram do no yuri kama kufa kufa an bari miya de ne kalle so kriuniya so nin sai ma hu manjo to sai ma ade de kriu chadi au angal jaboi ni au gwamnati a fantai bar wanja au rijo marun gawo gawo wi au rin gawo wi ne kriu dono ambunduwa da ne kalle kriu ne so da jawran gawo waje arma a wadoro jikturo andi kuma ci walle dira made ruya la de wa sai kuma am dono buri ja sangana de wane la anja charana wane la anja chasana tunda a wada battara churon jara ba gaptina jirincha naptina falle chadi ayi muradin jawo ayiro fantaya wallahi falgoyina mangala shi ma awa ande di chama jawo bulle jama nan gadru de jama da naptini lewa bar waje kirma yir malle yin ba e latar makin yi fito wanda ba
3: kurabari
0: tawadi first crumb done kurabari crumb ne na karau modu ita ga take ndi shima kala ngawo done bore ladu ni jure Allah wasne Allah abisole ngawo da zayela sura kusa ta bayin kin da zai lambe ji show in me Ibrahim Umar bayin kin da malam rar ne siyasa dina ya uzna ma ade ma mara mamodu fuma done am kare billahi ladu ne ni jure kun tani an da ga yo kurna ne first crumb ge hata kutinan karo ngila zoro show in me ko na samu iskem shi ladu ni jure ade ngawo lamar arwa zina lan zuru kadda sinna na done kurular da maskin zai ko zin bula done kirma France da kwalzin alaman na chat Benin Cote d'Ivoire kuntini kuru sandila so e bayanzana larda gultina ma da ngawa na kildo ne gwamnati amkare bullai breadon pritina ma vazum mi ade ngawa na killa sadin sana gile na lan ai asunya lamar arsande
2: gwamnati bazum ya din den gurnoza gwamnati doin kirma ya man cidiya nan su lunga wara sharo drizana ma da waza ya bazum nan karo sadin changalauron najar da di romazan awwa jin dinga wara sharo drizana gulun na awdon shoro listening force gulzan beji listening force ar kam kurai suna min nafcia awdon batau ni min sadin na yin cintin sadin na so awdon mana waya mana zaina mana ashire mana zaina so listening force rashia di awdon sad saudin dikatin aw kun shoro sadin rashia ya goja najar rohazin an mamarin ga wana kildi fa idan do darkin kilomiz kan indi min zada republic of benin da hangal gnan mar wollo no ma shin najar de kindawun zurmai na shi madin bututumen sutulind nasarada karabka africa fute equals da da cikilza najar ro gambai rozana da kindawun najar yar ma benin medin sulin bar ya wollo no gwamnati broid den kur gwamnati shar mariye sasrayin zuke ro sakar mai da zuna din ndarama lezin ya broman forrono ya burkina faso ya aliona sulu mataro amma kur dare nasarade kan zaure ya shakalacha amdo en kirman zirtari yunu in ma attiduma cida amma ya sadin saraya a wasidin nolja kam numdiman faida tin yiro a kutu da sidin chat china gudiye najere cha chata najera de futu kurundi ya din najera chat de faransa ronye kwa ndo sui luye sana cha ndia kurundi ya din chat de isa najera sodo kilti nye kere ya karabka sahel ya din de dariba kakadu farid roliona ya ayanzini ya sumo nzupuza daikuru shidin fayda tu ye alama fuletade karabka soje najere de sulu jinaro kanal soja ya lardi chate lan sha bozu awilar ndon wajin sa sha chore awangaya akmaro nado dori bana ya doi jie nono kurunga wari man moto akriwe chate kapsa sa mwana so embeyi so anna karo armada awo nungu warinta kuro armada awo budin magi ha idi amin dada president Uganda ya di Tanzania men ya England gao lezi sha lardi nduzu chutulo so anna karo nasara chaman berija mashimen kanimia yalla men kanimiya duri men kanimiya sawa amputa men ya sai isha kur alaiman awshima da nyajiya sidin bu kuma rowazin ya kalafuna sidin bu dai kur kuma da ya kirma yanzun lamar da faltir ma su do dai lamar da faljino lon ma kam kaldiyar raksa abi ma sidin ma bawo
0: ngila marama moduna shamu iskin burana saku kirma da ne askin rai freezer samuna saduin din findin luka yakni Allah lamar don yanzu rifa balar da zikcin na ade malamar ranin razu suwa ga da kapsina dillo suku shi abdurrahman chani ade kurmaida frizu sun wanga wa ade langon zrifa ba de lam letiram zu fututurin na kurade ma na sha karin gade borewa zina saku da ne kurkurmaida sun wana lanjemi sai ardian za fleza na shonga wana kinta sannan gile sanjido ne kurma sha kasasana maswade ngawa lamar arwa zina lan kwa mi ardia shima din be ya lafus sina kasaran za shima din
1: na na ma shi kama kurmaida wulina soji kal jawabul le kal amsha charanan be amwayanan be dalil na cikya lady ramdala lady ramdala angla andro waja kamjira na mawanjin adi chukuru wa awaduno kama tayin be saye wulja jadina au kuci shari kuma ya chamana are awadi lala san maso lartin be kwama be ya chukuno amla so de a no yi dalil la chukuno chaman kuma ya gori wana do kwaman awari lasarin tuliyon do are klen no yi ma kwaman aw manen di don do na are wuliman be lai a nda so man nasara du yana da wa ande maka ande ayun je ay kal kana rigonin ade lan kasara so lungus
0: shaw ilme na shamu iskin france wa zortude sanna ma ada ka tuzuna ade ma binin yankunce ne ngile aitu din zoro ade ma kuro sawa da lamar dai aubin jire da asuti
2: ha france dai dikna guljin audi kuman zuba a ngila da kuman zungu ade yayi france dai sulu sudina dai guljin ba kan cilo menza kan indimi zu chad dai usoron na cide guljin bawo Côte d'Ivoire dai usoron na cide guljin bawo benin dai usoron na cide guljin bawo mana sai down ba hedi cituman cizi amma biya kuma france da su mun zaki mai awa ndiya su kuna bawo ya na da ha kuma alimin na riyan da yana prime minister Nigeria ndando prime minister ro shagwada jama'i na man na African Development Bank the regional officer na nan jama'i na man no is prime minister ollon kuma chadda Niger da kriura kaza ya na man ya ndufuluto chaddu kuruduno soja din Niger da cotman kozna ya arik france din gawrun gultiya ya na da yoksiya kala ya na da kulja shinga wazu datsu na wazana ro au kutu gnaze no lono ma kam yanda na foldro bari micha ya na folda warjin adin nasarai kira an na kar an dawo hangal da cijin bejiro ollon ma chatta
0: Niger da france da bi sore shi ma zor kuma zor kura wajin da kiran zan ma kuma ran lardin ba nan mun rumi
2: ya zor nan ba lard gam nan nan ma bulum shura yamin aw raw me yakara ki dimin do loktabal kamin no bulum mari yamba gul jani abi dimin dinar na jere gojin dinar maliya gojin dinar burkina faso e gojin uranium arlitin kuma na jere da na ma da konno faransa ya da sore chimelan chiefs ko sore na jere da shimakin do na jere mon ba ko ande futu rainar kan rainar tamar rainar lai gladiya ya nya do nan ba ada wakatin wajin ma
0: Gila mara Muhammadu gile kazi shi ma da duwan kaltin Euro World gozo ko tuma ngo ndi fara ladda yi kazi maskin zu so yanzu rifo ba zoru so wajin a wagare kaf sinadin gile ayi da ro le turam klafu na lord Nigeria ada zamjin
1: no ma shi kuma last siyasa yi wulma ari kuma lart da wulya Niger wakal Nigeria wakal Chad wakal Cameroon wakal san maso ayi lart da wulya dole runji ratifu mbuichi dimba sayi mashaja kilaya sayi amdono mukon awa kilaya amdono ratashiro banaya na kilaya do to liishiri kama nguja kama kriu mbe kama ande kama misalo nijari karayana ari lamar dono kama amswa jau maro wane sadana kutuniana ngusoro kwa mashandiri langilaya wa solo da misallo kuma dono gwamnati buroyembe binin ne dai shi a jawo mara fantiyan ba Niger da fantiyan ba din kwa siyasa zaben jaccari falja burin chauna da har ziyara ma Niger turna amma da lanca kwa kalinge Nigeria da kadin mata mane da shi waye ne kuma Nigeria da yengai kwa siyasa da tirin nafcha kwa awadono umbi yengu tamane na di siyasa da kwa chaman kwa siyasa da shi ma lediram lafte yo lediram mashi yo lediram security yo san maso siyasa da naptin glain da waje ai ma a wuyo ina ba
0: glasho ilme na shamu iskem tanaso zuru ade lardu maskiro kunda da jamiso e bayan zai kla ka zero isu waljinelan tanaso na mumrumi anga walan kaziwa zina allan lardu Nigeria ade she lardu maskin zalama na lardu Nigeria so ide zor zina ngoku e isu lardu ado maskiyo da sauna masu ada zo zor zina gle klafuna fitna waljin bandin fara aubi lamka te doni lirda sa helle allan kurulokto kalkal allan ekwasi ay sija sande
2: ana ashirra zaks klafu na da arma hure kina danin gonyara wala gulge president china biskanto masar ne sana masar ro ayono maka convention ga yono masar maka convention ga ya algeria ga yin algeria masar maka convention tamiya najarra maliya burkina faso tabin maka convention de regional security architecture russia a china algeria russia lamar nim kam soja ya katin zambeji china russia ngawa na zakallata kuma egypt maka convention ga ya maka convention chidia SCOLAN sangai cooperation organization ne chidia lan architecture doyi maka convention ne zamdu russia china kallata masar ga algeria ga ya najarra maliya burkina faso atamin da yandiriyan da kora najeriya da gayin ba najeriya chidia neto in napchin dai najeriya Cameroon chat nimzori sudu maka convention ro gani Niger so ro gani ma na Nigeria so den ka so ndimba Nigeria ya America Ghana da Allah tuska kati ro gain England ya din doyeya France America England na de Russia China sawanza ro au kutu sadin no wolo ma dai baina din gas ka kati ro sakin ba dia isa ya na da tuska zana dai Nigeria Malia Burkina Faso Algeria Masar chida Russia sadin no wolo ma ande chida America idian dai kuma chat ya Republic of Benin ya de awo shima da faransa ya sun ga wannan soja fi zakare kirewe ci dunun faida tan guzar russia dunun faida tin duka manzo origin iko az hangal zaro wollo no ma buron and the neutral non aligned adede and the leader africa and the yana monzin num chemi gidiya futiya ya sadin ne dai and ya subscribe da yels and ya yana gaden bawo num kama kasuwa lamar kun bari ne yari kala gidin na yalle tuyen kala fitir na yalle tuyen sa kure ne ratsarwa da hazawa salam shimanglaw a a num lauro sasarein zukero furtu america ya katamar wallo na da andiya wahala salamu alaikum
0: gila mara muhammad na shamu waltika murshe doniye bron gwamnati do hazana masu adikir ma ba futa ba dizna aitu da murshe tai artondin
1: ti awodono chaman mana wasu wujain awod banadiya totton glaim ba dole sai awla kamla shiran kurcha kama misalo amdono soja bolicha dana au amdono soja amja charana ari samaso duk so gwamnati a charayin ba gwamnati a jasayin ba don ari dalili dole sai na fallo naptia ai na fallo naptu wulina tunda saye ku misalo gwanima lafta Nigeria su Nigeria iso kama Chad so Cameroon so gwanima boko haram be loya chedin nariban kam dono muko mbari ni boko haram be matin mukana ji kwalisha dau jama'ar chegin ne foro chedin ne har shiro jar chedno le dau jama'ar naptin
3: kurabari
0: tawadu first crumb done kurabari crumb ne kara modu ita gaske ndi shima kala ngawo done bore ladu ni jere allah wasne allah abiso le ngawo da zayela suraku za ta bayan kindo zayela mbeji show inmi ibrahim umara bayan kindo malamarar ne siyasa dina ya uzna ma ade ma mara mamodu fuma done amkare billahi ladu ne ni jere kuntini andiya gayo kurnu ne first crumb de hata kotinan karo
1: bande ma kam dono ciro jama'in da ana soja kuma rutala naftina falla sala timiya talamma ma bannata amma a wayin gilaji din gairo kindaro yayin ba dole jama'a da boarding jama'ar kuma jama'a wuliya ku masu ji kurce sangare sai ya boarding au amdono chakana da iwikle dalil jo ayuro yo kwanja sa mangalaw adin jiji ya kula injilai injili a waru da kuma lady amdono jama'a la tarege surutule la jigane adi jawu mar angisna lady amdede adi angisna wulina kamdono nilanci da nimba au nila harakar jikin ba ulimiya she kwa kladoi wundi klanga wunna kwa awodoro lediram kanum dia banna dikin ni kirmain da amare annan gadro naftu dile waida atisa kwaina naftu dile waide sai dono kuma am au boko haram bi au yalla mu kon bari ya rikiru ni naftu dile wa a jama'a larte da klewan kinda am dono larte au ilmu ma au malum ma au dono am dono jawabulle au soja sabo so tiro yikin a wadin lediram de ngusu muradin ji curin na waya adin dono kwa lediram de kalkalin kamlanci da nan bare ari a wadono karu kota a wadono angasta lediram de jawmar curin
0: ngila sho ilme kwana sho mu iski iskin mana murshe mana tun ai suka sanjido ne furtun zinda sana da sanjima bore shi ma da asari da dau askar rado ne roko kininga aubi kirmaya ita ga sai aka yi dawo
2: kamalar da nasara ya zamuru mare kuma ni ba na zainadu amnum ya sasarana ma mursanum ya zirinum dirinum kullumare ni lan tamtam za ba amdo ya diri za kulzana risa kan za wor sakin ya lama durima gonya lirin dero ya da montin galangala sai ya baro yaken nyero dola billion kamlama yen ndara ya na ramar nyero fata garnye yen sa kan za wor amn mursan ma da sakiya andira zawal do insha Allah rotedio sa musko na wan sai mai nyalor zan misal longa wa Venezuela lar wa zanar wuni security ya do president Nicolo Maduro za diri za kulzana ma shiro kuma chief detail go zanda ngai na ngaudi ni ashima ya na da na no zanawo dola billion kada sa commander soja ya da izini soja ya rasa da bunduwar pak baksa ya ro da za kamari sha kamun za su surun jimin sa ta goza sa da dangai rosa kurowa da
3: so ana nan karon nasara nasara ma bus da amnumduma chin
2: amnumduma kan zo rosidin amdo mursan ma sanjima nasara da ya ci kan zo rosa sai ma kida shi ma nasara rosa
0: gila maramu modu na shamu iska aitsu da sanja maskin za a dini lefalan nafsin zoru tidin ma albar waljin
1: kuma bombai chuan din ba sai mashanja naftililawai cediya ko bula ciro fani ban nan mama ni mashanu ma kutu mashanu ma zargi dibe mashanu man jarida wulin kullum so lo ala diwon waja nyuron gilayin ba ai nyuron gilayin ba ko klado fani ma gai man sande shi waljaba cara jadu je ari nan ga dro wa ko lartin de kuma nigeria da yana ari ngu soro ai wa yae wane jirina wane ngau satana wulayin kwa wulade hujanjambe sai di lart sai di gwamnati hujanjalan bai a tunda da sulo chuka mace daya kam da ya kasatu ni mawuje tunda kuma ngawai kwai na ari chuwa chadana idan man har sun da kotu duniyar kara yade mawujana don ari san maso rumiya woni hujanjalan da amma adi mai kwa kam so duro zargi gina kine kam so da jirme kullum so sarina sarina da wulimi na waje kwa kam so da kiyye da yan ba kam so da kwa naftila wai dai ishin ba awla waya bana dia bana je ba kwa kullum rurulma damin adin an gadro gwamnatin dare kwa gana churu ko maskiyade are gana sassauci churu sayya nodu le diram gala ce kuma misal gwani ma nigerian tro da ba wulya yodi ba yoyin ba iya kan dai kuma tun do solanta har di fara kudi are iyaka jawmarungu don a wari nguwa iyaka kuruwa da samun masolan nigerian tro da kin ba wulya yoyin ba binin ngai kwayo chad ngai chad dare kuma jaha di fai juku agada sinin iyaka tayana lokwa aridono wusa ya legi tuno de bawul be yoyin ba kenan namti diri kama fara sawar ramen napti ai wit di anglao ai wi le di ramjo tunda gwamnati ni firti ya tala da ranin firin ba ta ba tala do nigeria lati firti ba tala chad da nigeria lati firti ba ari dan gadro kwa dole ro napti mu radina amma gwamnati dare sai a wanjala chorin be soja anja kare bullen be lota leke asirin jama chane a wanje chane chorin be adina ngazo kakari chatulu kwa andia dono loti ya ruye ndiri amma sala kwa kalkal nyuru ruye amma kwa fuja di chariya wani ya ngala ayara wajin amma ndaso manga ya masinu ma kliyawa kenda kiro kenda di shuma hero kiro kenda baodro
0: ngala asho inmi ya nashamu istia gile kuru mlan surasa ya ke letura mdoni Abdurrahman chiani adefutu isu walzina aturuna gile shimdi na ilan duno suwandila martawa nzuburo ili mabaro waljin so awawa jino turin alan
2: gomnati tiani ro duno chinlale kala lardiye da kaljin amlardin Najeriya da isa afsuza ashe kama da aw andira faida jin da ngan zazo nan karro da shafu ro choko arna karro kolle ci da zuru ga yasa amna Najeriya da kala kaljin sai rusa yasa ci da mai zairo tamin dai kuma da sanjiro izza ajabacin ar ma yau iranin wa zanar arna karro ala amna Najeriya da asuza kala kala sara ci da tiyani ro tamu Burkina Faso ngai Mali ngai ngai kura krimu da korain andiye kuma da andiya asuzu fodunye andiye ci da zaro ga yasa am indi fol da ranzana ranna ma da sui biyar wannan gulmi a shi doyin buro ya ranzana foto suranar a wunyiro sidin da maraksa sidin ba nan karro lumbas fotun gon ya tashin da jiro ya tasuna yin dia tari sun zuro ciskin barin bullum lumiya Allah nan biyam da gantimi a anum cin barin ma da yana cai
0: gila mara mamur da da jiran min gile abile mara da tun tanas mara gwamnati da su da sande
1: kuma kirkir bayan da ana re kirmayin gida ciriya do tala to durin jisi ciro kirmayin riwayilan tala so duro kutro walya kwa kalmai ruwa ba cirola amma annan ga duro gwamnati ro bodin de audiyan nan bayar walya kwa garan la sawari jama so da cidi jama jawabullin jawa jama lartirin kwa soje angai bolita sangana din kwa amma shi anja ilmu manjan malum manjan sama so sawari cidi kwa sawari chadia awitu dia ngila oro napti sawari tigashipcha nduwa ya raya nji churin raya nji churia kwa adindono so gomnati dirichi dai jama bula hidi sayi jama bula hidi aidimia ngawu soji nimbe au ngawu gomnati nimbe tamburo waja wahala ya mini jama bula hidi ama arimangaye shi jama dia hakunjimbe abi hakunji wulimia sha nodi mindi awachira adakisho kundodi hakunjimbe kama mishalo iya kandeso masha andeso lan kama gomnati ndiye kwa shirisana marachi wa yuwa imba kena adina ngadro tala adie modua ya chiri ama adima ya kukodi chiri gomnati dro bana yu naptendelewa hidi isha shuma haru anjero
0: ngila shu ilmi kuro Abdurrahman chanyo adu kazido ni shu wazima surofato yi alan tanaso kininga lardideda agwa mkotumaralite awaya kiso mese abisa abiso shu shawari roimin
2: Brosalakin wandeler di diae da mursazi Nigeria en kal Chad en kal Cote d'Ivoire en kal lada dukso karana sarai awler darun matin bejuro lo numa kala kallarin zero chizin Niger di daza kintilo min ne lefa Nigeria da tawatu lum am dro kala kalalan jawayo ngo awler di da na ngo aw ngazanya na ngo aw wazna am so de asusa awler din wajin mad ar kintilo min kin indi min zin nongo ashuru waye kirmai suno timba Nigeria en kal Chad en kal Benin en kal lamar Niger ada tertie din cin Zambia rolona ande nongunyen ba shiru ba ande leter nden faida ti ande lerin doro kazin yakuden duzo dolen zanapcin Niger rade kusra na rolona ma Nigeria destabilizing city kusra na rolona Chad destabilizing city Benin di chama ndio son dia wano so anan karo kama nyari mashiro dawu ya kilewa dawu mangala amma kame mashimin gultu lotu fan min awala chajin walja da nyerin bumin jada rimbom de zawd isa asuja nyoro sidimbar waljit giya mana shiruso mana ngilaso awlaso gi a bi anarfun chatto chidoyen chat klazer faction meya duk sogi na chidi a gwamnati enno
0: ngila harami kurintun de so ayye gonmi makanu reda jin sinaide first kambi tamtamal india kurnozi marina landa jin sonzuri lokti halza sinade sukum kusotari ne zandia dina lambeji show in me ibrahim umara ben mana shalom mararu ne siyasa tina ya wusina ma ade makuru maramu modu umaro ne amkare billahi lardo ne Nijari Lankara, susu engineer kwenye hapsina. Uni ndia first time shimada dawa njekilada. Ataro itagat kukina rwana ndia sekam kwa fuwa kwa drop liwa mpusinye. Uma asalam.
4: Paraskram kurabari adu Zainab Alhaji Ali nandiro itagatsu.

0: suna da yawa suka fi nama da ya ce Fofal Tindiman.
1: Gaidi ya.
0: A da isin mashiri da kuma da alamar na mashiri a Madina ya yi rayu su walzuna.
1: Gaidi.
2: Zamanin da wallon da yi.
0: A zamanin da wanzawa burar kafi su a wala su da alama. Farakiya ya biya Nimshawan zai aka yi dusuri. Samso da ya kuro aka yi rungu zanen lokacin.
1: Gaidi.
0: Amma labara su lokacin ne mashiri shi da ba ka takaita din.
1: Gaidi.
0: Dan wuya ku so ta mashiri la gade nan muna ba lokacin biya tawin India kai ran nan muna da ya yi shi ma sarin a sai da wata ke bula da yaro ko. Yangana da kwa waltin ku she gwadin yana 1977 don yin bula da iskin baro wallona. Kurumza kursuror man kalfi an di samazo kurumza kurma sariyen ko son jirman sariyen
1: masha Allah
0: a waka da fafaltana fi sabilillah roku kam buron nozana de isi sha suriya shirma guljin bawo jarin madina la rakadiyo ma guji
1: gaidi ya
0: gaida
1: gela amsa amen
0: ga mashiya da hafsu
1: amin
0: kuma da ala barnuma kuma da shiron nelewa kerra kuma da ala kaunda barazu
1: Amin.
0: Ala komandi tsiyan da sunna suwa barazu komandi ala komandi sai ya kunta.
1: Gala zo maro. Ya musa ran askun yana kasarin da lokacin da gozo. Faras kam da rubto shi. Allah tarze a wadannin garin zai adarzina ma shi kala maudu shi ma a masjid kutuna ma dai shi andaro bayana haturo ta magana andiya karantu ga da san maso ya sha karin yana. Foto kuma 83 guluma kai shi yango 72. Assalamu alaikum.
3: Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kilewa sa dede.
3: Ana bale gaga.
1: Ah dede.
3: Na kira da ku soto.
1: Alhamdulillah, ngoye she na fatanya kranjin.
2: Dufan
1: de.
3: Hassan goni tija, Umar Kosin.
1: Hassan goni tija ron go Umar Kosin.
3: Na de.
1: Ngala ndia ga maru to ngana maudun de lan bazan.
3: Ah insha Allah ga ngana kalamu giri baranzen na.
1: Ah de.
3: Ngala zaro au korodike rakna kala magiri zaro garam chillu labia
1: naam
3: garu gozo katro so na koro kazanan garu gozo nan ko haira so na da iman nan zinda wa da nan zinda wa ro koro panya rakna
1: ade jire
3: koro koro gam bien dire wona na da yaro da na da ke kai
1: naam andiya gamin wolo na ma da ji shidiya Allah sirya andiya karin mu
3: yongala yongala
1: yongala amin ya rabbi amin
3: andiya sanin koro din kullum da sala mar zo na da hadan yin sala yana wa kan
1: sala jire ngala ngala ngala ya gwayin ras kan yana ta lokto ma gon faras kam da botro kurwa da ma bayanin au koro ma jikoro kala zo ma sha Allah ade sheikh koro da muhimmare
2: na
1: wane mare kaudodo Allah sai an ja karin jinoro na ma fanjin
2: fanjin insha Allah
1: assalamu alaikum
4: amin wa alaikum assalam
1: da to kliya
4: bine so ya ne gaje
1: alhamdulillah du fan din du mana jin
4: na'am amin wa alaikum gura mu putela
1: ngela ba ta magana mawdu'a da gamaro
4: ah do kuma da mawasko ko amma kana mashi ne manantin ne ya fako
1: a dai
4: mashiri tin da bara zai na na
1: ade
4: yo azar mashiri ade na daraja kuma zaman kure sa din ta gabta ba za ku za din am sai kam garja ni ba sai bala na sanan za la sai no bara zai experience ka shi shi mai ni kin na sai garja sa garwa da ji after the one day awo ya namba so wa da bai
1: jere
4: yawa
1: niras kunyana bale lokto magon first come da botro kuru kawdi maturo niras kunyana taji harami krantuso kawdoni first come ad shimade goye konyandro da lenye tusu minti chilala isha first come da gom kotro

0: sadakain de aula nan kardiya sadar sadakala angan za ya limande fiki no zana ero sadar sadakala ngangayo au herre nan karo sa ngangayo sar kliwa kliya na zana sadar sadakain de kum koronya na ar da taman shon tima shon la tar da min da
1: dai
0: au ta yan sai sare sai ma dan ganganyo ko ko herbu da fa jeu
1: Gela ami era gela wa shugaba lokto magon mnya fres kam da rupturo kurade ma nya ndoro kawli ma hatoro nyuras kinyena ngokor kam gede assalamu alaikum ndado kelo ayya diwonum de de kamza de wallata waltene masko fan mi anda boni minot man dia mbeji wone mare ma sha Allah ba jambaro jae gaina shi nado in kama hawar ma dole ma do kama ba shugaba ku tana da samu gane
2: ade to
1: assalamu alaikum ai adiwala dai kam da wala ta karanta diwala ma na do ne 0814918140 aubi 0901542 0964
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
3: ala ka yoba
1: inda do kelewa
3: Ya sile
1: Alhamdulillah du fande
3: Kumo du kwa gona wono
1: Ngaidea
3: Ah o magana ku biyo pom pom mari ba fa amen
1: Ngela zoro ba dana o sheken shoro modu adron ye
3: Ah ne ala ndar ndien ndela nguwa her nguwa so yu ala mura da urugo
1: Amin ya rabbi
3: Ya samain Ya bi dime ay tama shi leira de shi ma herro ala mara wala ero to harun la kamina pula an leira de shi ma herro dinad amma trollo ranne yan guzuna nan kare da ID na lera da mayo ma na sada dio kamon nim kam playo lerin ya riyo kraye krayo aw kuma mashi di qur'an trinar am prabor ne samma kan ya da amma balle sana ala sa ya ga wuri
1: amin
3: am ga kuma da taman dara o son zuma mawo da sada da gola yace la ya riyo zan samma so sadin amma ya ba won fa dimar ya kuro yan ina kullum bu mi a kullu salam garne mi ba fallu sa da ngami adam a kutu hadisi ina ta ta irin ganganya da kilewa ala amnon bron awda serena aller dzo senna samma kamande ala se ya gaur ala mukwade se ro tare
1: amin rabbi
3: arnan kadro dai ne don radio ndara sunna awajiri kure kula sunu gono kuri a dero di mare ala nya bara da ala orare rada
1: amin rabbi amin rabbi
3: Allah ya ce dai amura samma soro dai moda ya yi ani kan da ala lar ndan da so duran dai ndu ala soro ya hayu ya kai mai jibbina walaikum assalamu alaikum
1: gala doro badana Nyeras kenyana loktu magonum fraskamda botro kurade ma loktu magonum

0: زول
1: زول
2: زينب الحاجي علي.
1: Assalamu alaikum harami current tun da son guru da yakur uso tusrok mama ya andia first community tamtam masan bisro current tun bar wa mazawalli adro kala suit na tana sun mudu da ne kusro first cream hadi yanzan dia din dishi ma class sam no do ne amura kre borno ita ga tuna ma klala mun ne yanzu tari do hazana adi malam tilla fai yan sabta zangiza ni le fada funduna ka Samna ita ga tuna ma adakin tauri ne August accounts findi loko tururi na sadu indin findi loko arakine ita ga katu Samna ka falle gultina ma adu samna ramru ne for Shams event center gultin masu rubuniyar wa Allah ita ga katu Tai dole samno dide shima ko ne da shima naftin le fairo Samna ada kurto tiko furtura ne ci da ramshawari ma gwamna Krebor ne na shalamuraru ne yanzu tariyu da hazana wuzina ma adema nga wana kulle ne Karab Kapis Ambassador Center for Humanitarian Aid and Empowerment gultin ma patchin Rokonzalan Alamin Foundation na Borno Youth Advocate Team kuntenni da amdo ne hadar zana lambeji ci da gwamnati ya malama adiniya mai ya kadu ya titbulimiya ci da wazrifa ya karabka amkare billahi ya kishana ambula ya adema zutari do ne da hazana yin kuntenni Dr. Hassan Zannabo ma shawari ma gwamna kare Borno na share ne yin zutari do hazana ma uzina mai bayan kadda sidina nare ne zandiye kla ayisuk sandiye taido ne ko wande min tin le faida to ndin wayna ngwasan da ita gatkena Allah ya jawo da krinium
3: yo ko wanda da shima nan tulle fayo da kuma na ni me ko nan tulo mi rollo na ma duniya yan ya fanzaiwa kinda do suran da yana da kinda do yanzu ro sura kaziya lan jaman da ka shuru larde lan ni le fa ba fitina do yanzu tariya da isa a okada jaman da roga na zuna amma

0: dai kaman da yayin shi yanzu bara alawiya da gwamnati ya kasa da askarai kasa da so ladin ne lefa ga nafan jana ye kurman alabara su koro sandikara da wannan maje bari mai ginaza bularo isa na kadan beji cure ya jama'a da lafuda kamdo suro kaziyan kamdo yin zoro letina madi mu yanzu kamdo yin shuru ayo sunna da shadin nafsa kijilan da yin baya lamaru yana amma dai afudu awo shiwaye ba armanan karo daji mananyen da kutun da notin ba a usurun da yana gullen da kamso yin mozai wa admanan karo da ji ko wanda ya shi manufin lefa ya da tudu jama'a da botu futu turuna ya dai amdo yin karalan isana so ya adnan sheda ya sadina kurman ade ma amdo yin amnotu so ya isa wa kadaklan mana mana zana annan kaduro ne lefa da mamato kilakilla amdo yin jami'a kuma ne lefa ya zirwero kilakil kunjoa kurda ya ande gabsina do yin solar da yana dai nim kam da tawattuwa shi madalil do yin war sam
1: ngila alanguro kurumin awadu ne kirma na shande krebor no studin ma adu awladu ne sandilar da gade sadin din waltum kudum sarnam na den brin kudum biya na tinle faida fondana karun ko sa aka da awadu tidi amma ko mi yanzu rifa ba ni
0: a awu ajina borno e ma duniya la da samu nam zubaro kamso ya sheda sadina tamshi kura do yin ga United Nations ya gutiares isina la dun gulzina awadu yin borno sunna ma har sai UN da ma ya goza shilan faida talar da ga jero sarif leza ya guzana biya awodo gabsina mbejia kam deso die awoda goza hayaro chida chidishima awodo imbo uzina de waya awodo ingomna ya suuduna maade burno model dao shiwe tumaruba ndamanti di kama awodo kamso ya karo ririsu awola so rimi ndamaya samaswa apima gade ya indalinzo dalinza di kazi yudo ya nduya ya soronda ana namburno fali kurman lirado awodie lezina fali ndara soku soro kazi ya nkareye ana kaduro awodo biya kama matina hada daji so kama jiri samno ajiri adi wela gwamnati nafsu suriya da audon surolarin kamsu ya shori o salina rufalan dia gwanu fayatila nilifayishin kuru jaman dia di ngila maru amdo audie wuzuna ma audie suondina ma di sendia haki anza mbeji
1: kolan shilan aubi mburunu mahaftiri shilan nilifayishin ya tayaru tukina dia sawin kazi falmbeje miso yi kiladin teida zana kalla pizema nzir tari udo ni kirma doha zana sayada o jemiro gwamnati sikim ama sayido ni zaupan zana masurum kazi ya teida zana sori ni kila awadila sambisoro kallanza burunza hazayar sai ade burunza da lamar shade din awla so
0: awo indina lan jama'a no zai angala da adudu sai gulzana diya adudu jama'a rama gabsina wi ade nam ne riburo laban kam isai sai magana andir kareye litari nan den nji nan den konu nan den awo gari nan den illa awo do en kam mosoro kam so akuzukin diwo luye kiyum le diwela awo le ne bare diwela klewatu diwo lado en gam shilan kare din bare yo kudo shi adawa o matina shawwa jindu lafuda kam doyin misal lo bari mi gozo shi kam yozo har mafuro su kodoyin sha girnum kudum suronu mai kamin gullimiya kurushima aduduro ganawo da ji awala kama falla jiya sai rotin turuna ma harin sandiya kla kam ga sana da kozana welan gai a sandida faine rone soulan awar ma da tidin kur gwamnati da kama da tarbiya misal nan yana surolar radiyan da yana da awodo yin mararcina da san maso ganan kajiya fandiyan illa awodo kuma fal gwamnati ya chama rasu sidin ba da shi ma misallo ni liman nan be jiro yasa wadi ya bawo jiro gwamnati yoro liman rasu kalakcin bawo gwamnati shi yoro ni lefa da sudin ni lefa da sudi a kwari diol do gamle nan ni lefa da muradin nan fondo da kwari yoro kollata aduma awodo wa jino jaman da kanadin zaro kanadiya sasara timaru wadi a yi soro gnati kasa da shi ma goto isai ma do yin kuma tuwa sanna ma gultuna ma dai hayya maro tuwa da chodo ma bonyo moyo sandiya fanyo gonyo lenyo zai kriyu ladin nilefa ta wucin ba kriyu ba shi ma nilefa sojin
1: amma kurumi rumba kuma fasal doni jami doni yanzu tare do hazana ade ma jami blaida kil zana sandiyo sanya la obi mbana la kun da na shabar no model le lama raita ga sai ade rubsi ya sandiro
0: kirma ro da tare skill acquisition centers ka da gwamnati ya sudina adma nan karo ta da cira ba na sana so bulawe a gabsana san maso dulu da sandiya dimle nim sanya ya kriyo so laro zar kun ji so awla so adma wa da gwamnati da kuma ro adma ro ministry bati yoso duma ginaati chama na yoso lemi lemi landoyi lenum na amin kurusa miyon luko uskunso wero suron fitina in kareye di luktu pallan marari ndi rifan liyamba biya awru tumayi kyo awru ngila jino ya banna chindu wade karu ndian tawadzi
1: ngila jemi ndi kurma kreborne obi lada brumsa di kuwa nampan zero ai gumgo mi na sanaptin lefa da fandiro ade ma san dikara ya done bari min da so fisa isana ka
0: da jima ya ndika du ya malman da sanjima awar lumar da muko so kiya sando da shi lirka andi do ni Nigeria ya lirado in cisa da yanda wani ado ya waje wuzna da Dr. Manayan da jama'a ngilla robara ala yutidiya kurudaji ciza tare da za kala ne lefa lirde ladin hangal so ko da nafsani sandido in bari mi amade lirda lirda kaza adin kur muslim bede shi awado yi mazna nam adal arina kaduro awado sandi mai karalan sadin ladin nam ar sukara zan kala rikita wurin sorna nam adal linci suna yin biji bari mi yanzu ga naza isa sandi ya yanzu na so akilewa sulayin dawo sandi kam lirde kurun lefa da kudodo a washi wayi tumaruba
1: Masha Allah ngila harami kurin tunde so ada kodone Dr. Zanna Hassan Boma kurin nusro samno dela ade ma wato ko lan nile fada to ndin sanai de inzu tadine da hazana sombeji na shi ma ada hadir zanna lan sanjiro amarido ne mana ya sanna lan sande bayin kadda ita ga sana ma ada fulfullo kurin nuin amma ka dro sande fasal done faida ta ko haftiya ade shi ma video kindo za ade ma sande zirtari wado gumtiya lan tanis maro na sha fu ma done nduri gultina ma de aubi amura anzangin ngawo isanailan samno shima da hadar zanalan fall down zan andio bayina ita ga suna futushi video gultina ma adinan zo ruptina lan faida don show sunna zahiro kurmaro audo ne show bana sunna
2: kurmaro askar yana sura karara nan da sura sura jami'ar lokalak sunna duro tanan ishagro askar yana kuro jiri audo ne sidin ma ad sambe soro sidiro wallo no ma gradia kara yada hangala gurz da je sande tupsa sura laro isen kariya kiran dodo kwaltu loktrone nyakin she we karunyoro ikakana de jasenge rollo no ma video mama nyoro sade she uro zuzu kla aidiki nai karada kwange iske video de churuko na jaman general isheke boyan suro jamiye rokin she andero sirina kudai hangal nya gerze we ademonzu karadin namgin ba cinge iske kla nya hake suro jamiye duro keduko boyan done general isheke sirin ma ar teda zo suro karaya roga sain amdone karanda sawana ma de sai ye fanzain kurune ye ajamnui kuma maro suro haji kamedin amdone burin burin burin tupsa isana ma suro ma adelan kada beji uwe asunyana ashe andema larin dia hurnyen andema larin dia bananyen andema amde kuraro awasandi dien andema krami ande ferwaro awasandi dien mukondelan kwalai ande nadumnyana kuru gawarande na kamayen manyana ala andia gawarze kuru am done bari mi akaranda sawana made sai ya tufsa daji isa da wahazen
1: ade ma kishana laye samno adin hadir zina lambayena ita ga suna kla futimen she video ade taranzo sidin hatta taranzo adikero
3: har kuma da ya sha sudu daun da rasu kana ade taran ya ri karajin gambarun dogon ge ku kana kakan zai isi shagwazu allozuro yin na kai rai isi shagwazu leono shagwazu le zina ka wanda ma sti awan nan zai shagwaza karado karajin za charadin am isi ya usul lenge shakwar kiya wuro shin beze aran godan yi
1: to da sadin ya kararo sha charado
3: kararo sha charado awan nan zuwa sai ya kallo le ada sai ma shagwaza kararo sarade ta da aka andir maya ko ko aran gurzain din duma ka mutu so baya duk tara wane wane wane wane duma ni ma ndarama na gade ni ya halaka da yanzu ana sola kashi shacho ruko ya shin beyar bidiyon dukkanal isha interview a wisun zuwa muslim kala kararo zuzin

0: Adda hatana adman bejiro ande ishe sama so asunyena dulinde kirmaro karunzan beji shimaran tiboko ida islamiya ida hatta sanya so duk so sadinno nandi broida yana din diwal sanya so adin balan kara adin bas tuma muhim rotaye da jukuru ayayin kriu so adin tudu kanasar nyen au bi kanasar tima jihad shimaran ande ya lorada ma na kamairo fatumande so adu walten min kunten dulika da gonye ishena laya lanza sombeci laiba la sai ndufal marno nyenyi daji lokto adun ko farkin gwamnati abonyena andiya bana diwal done sandiya tarbiya ce ad muradan za galtin kunten andiya bana ala
1: gwamnati masha Allah ngila harami krentu inde soko wakrino amada samma sandima karan isana ade masai done bulaye kazidiya sai azamzunan kunten intuma ngana lallan faida done ko haptu de putu nile fada sudin nim samnon zai tai da Zahiro Fantina. Na shadu ne samno dia gultina tana yi bayyana ifuman zafana shibukar kolomi kaza larun timen sandi titibulin miso sai maka zinziri fo bai ade zamzu glefu timen titibulin miso ya bana latrin za sarin le fara to ne tunas maro mana dane komin ita ga tin gultina allan
2: ndu repentance gulda ya tada titibulin miduma ndu so repentance bila rosa gulda ya tada titibulin miduma ainan kara da yi loko kam number 1 naptun glewa ya barnoro ko da bari za titibulin miyo true system da call civilian jtf allan ko ande program mar ku don zariyen taidan ya ande yi tada titibulin gwamnati da ingawa na kin gwamnati da kudi ta da ci da bulime ko wanda ya fanta suru Allah da ita tsandana tsiya san matanda masu da sama an da shawari a yin nen yin tubutu ganye gwamnati a dunon da ganan banayen nen banayen ni har mara kuma yi program mallan an da ga na kula die yo ngo kuma suru din nyimbe a huni min general Isake futu bayan sanna ya die boron tada la falli yanzu video din tudu goto shuru zuto shuru zuwo to na huwo no shi cewa yayin ma wura da guljinar ko yanzu ya an da bana zu yo har nan kado ta dan da sero huliyan yiro ko hollaran tinya a washin adin gila an dai san manaftin gilewa kalan dai ko hollan mana yayi ma adala ya sidi anaftin gilewa ya dai shin
1: ga wasu mun ade lam wani kuma koye mana di malla ni majalisa la ngurai la aula akai lan nan mwazan dai no ilan kula ta tibli mi amando sai
2: musamman no radio program din be yim la da lada kullum sami yin tilon dai nan be social media yin ta yana yana faida ta yana kula ta da ai dai fine kula wa sai ma adin an dai ta da tibli mi wanda ya amsa ima da wayen sai riba jire mar tubtana kasata tubtana adin sai wanda na da sai ro sai ale tudrayen ya ndiye ande sai ya na aragonyo isa sonondian kliwa na miyo
1: suran lefa mate kuma ne titbulime kazidi ne agrejin
2: hannu shaade rokedin ma amla surati titbulime yedin le dana sai ndero ku wata fule za yin dukwa jamuro ande san maro lamar shi ma da ta da titbulime duk soro su ban na zai yo kula da arishi man number 1 kalubali da ande fande inda tadala sai ro wata fule za ya kamar naftu kamar kaulan gawa ingro la an fande na tadala suran guro dilan solu gana wata fule za na da kwa jamu suran goro da duk su tara goro da ban na zana sai ya sai ro wata fule za na sa kuma inde ya Allah

0: daji ya anya saya ayo gas kazido ayo kutudo samama na manatina so amanatina da gani ne
1: gonye ai kazido turu ai ku
0: awa ka da karma presenting sanna da karma stigma so am dai kama bandu zaga na zana sai an gaitu so amma sai kalan zai ka an zawon be am lai sana da zai an ala an am so ka amro ka ka ta in sabul zana so sai kalan za ku da nan malam bui ka an za du so malam bui community du ye du so kuriyan am bulai da awu kwason kalan za ka te mara da suna so su samma wa da manatuna da ren da amma do yana din da ana ran do so wa da gozo na house da sanduna gwamnati yawa karma shi office shi special advisor zan Hassan Boma da ayyai awu da Nasiru Adiye Lim yana ma da goja gwamnati Rosada awa gab suna da shi sadin sana so jet chairman jarida uka iya ka ando sai ya cizu kaladin manazana ai goza kaladin ayyai goza dinaro tartum so sadin so kaladin dinaro goza tartum sai manazana shi ministry of women affairs sai wadu gozana so ndo so wadu gozana audi sidiya sandana da kaladin
1: futi men shi ko a haptu ni le fara su di na turo
0: ah ko da haptu an marata ya du goye our voice our peace de namtin le fai de kanim ni marin nim kudu min yawa baro de ne an namnum auri kaziwa jindo banam namne ya nyai sudai kaziro jin an ma dan kara aro sabtiyo an da san mama nan yau da naptin lefa kudiyo our voice our peace manan
1: go sanjin zuta da hazana ya isa mana za ku wanza fani nan jami bulai yembe amura gare gab suna gwamnati ya karabka naptukalan zai rokoro lamar naptin lefa giwiya adema sanji titubulimiya inda so mangawon kwaltin sama isa samno shi mara hadar zana gile ai diu wada ro yango tuna ma da sumburin naftinan di ma samno shi mara da warno ay Allah
0: an gawai dai ande am jiri harkan da doye da musamman sariya rabiyan ayyai na Allah tadina da ande ga idi ya jama sa da gwamnati ya jama ya da so an da gwamnati a shirye so a wadu gonye lenye cinna gwamnati a wadu shi kam da a wadu shi sadiya sandana ba da su cinna zubanye gode a wadu jama'a gulzana da gwamnati din kal am gab suna kal san ma sai ru a wadu zuyenye zuya danye an ba cinna zaro gane million kawo gana sadiya sai ya gaye a wadu na da liptuna da dai studu zahiru wulturo tin lefa so du hakkin duye so hakika anum ni karma ya zainawa haki ani wu an ba so gwamnati hakkin da duma an dirin fitin lefa yarwan su din ba an dage gonye so am da karma tafsa isana da dai burzun mara walza am da kara an da kadan zain da kadan ni goza tafsa isan namye am bulai da kan di goza am da tafsa na da namye an da sai kalaya namye kalaya namye da yarwa da rasin a glaze kuriyan da so kalaya nafcin ba
1: masha Allah bil harami kurintu da so ko don ni ambassador Ahmed Shewe kurinu kuma zudo ni Peace Ambassador Center for Human Share Aid and Empowerment ne kare Borno na din sun nago tuna Madison Dima don sana sha gwamnati kare Borno yau kun tinye harami current su da su ayya gun ma kan da dajin sana da first kan da tamtan Madina Lambro ce jin sun su da sai Hamza sun na da su kuma mudu ita gaske yana ya karinwa Clatter na Smaro Samno ne ita ga tuna malama ne zai study da hazana a dima fitin ne fada to dine lan Sabta Zangeza kare Borno ne arkan sarrafin tiyala su su sawan cirewa bana zana a dima kusa tandiru ne ko za karinwa unin da first kam shi ma da don ke kula da taron ne da ita ga tukunar wannan da sai kam kafa ka drop ni want to see you ma assalam
2: para salam da le ar Zainab Alhaji Ali noiro daga su

0: ganadiri ni miya ko kuma kun bari nya kan gila mu amala diwa dan sawa ma kan mabannajin jirinim gila mo yae sawa mu batima kun bari da sai hanganzu kan murwaljiya dan aidama man sai nya faljiya jo adana kaduru ande kan muwadin ande boyin akla kwan da yadin shi ma zannan da yo idea ne yae kwan da ron galaura walyan ba tunda ka sanye sayan yanya na da saya shiyan nan mukon rogaye zanna fandiye dina yin kaji fandiyen lairayen afu fandiyen adana kaduro wande kwa waya kwa iso kula suso a kare yanzu ga nazuna lene kula su ne a wala awe mataro adu san maharam ala ya dafsuna adana kaduro kwan da gaye klewa silen da yo dio kulja de kwalle shi a kwalle wande ayo na kwande sun man ko kuma jiri la fani fani dia ah kwawa ne da ai kan bati ngo awa gai gai su din da in yi no ni mi tawakkum mi amma ism sha luwalan tame yo faida yanzu ba ai dimin yayi biya tawaktum sheda ro waljiya do mana ni min yayi luwalan li mana ni sulhun mana aha sulhun shuro mana ni miya klewa silen nam nuya do dai burin zuzu hangan zun tin zun ro ruya do dai wane wani yandi mana den bere ayi wa zushiya dai ngongo ga yari jire ani mi
1: buron
0: buron a gaigi a sheda man bere a wayin gaigi ne mi ari nan ka duro wani yandi nafta na lewa ya mayin awo mana da kutu ngonyi ba kurani ma ba durin da yaro walin yana awo nan gwa da kutu biya hangalin shiro kutu yakin na rudu aha antala mi shiro gana gullum gullum gullum kala zuro ga yayi am kurando mbe tinte dum teriya an kuran bele nim an kuraro gongo usul humaye luwala ge klewa silen suro so huin dai lama de glaje amma ni en ci klame no numa nim nongu ba de glage jiriro waljin yaye ko amdu ma wande nongu ba klaro ada rogonye ada kanure nongu ba ba ndu soye anda no zana burzum ma na dawwa aiwa burzuma na dawwa anda san ma so a no zana ada nan kaduro wande tarbiya ndin bannanye ndin klasa wayen ko kuma au mana fade fane jire gilan kawai biya mana ka tuye gonye klaro gonye namye kwan da rokur mai futu ba gare go zina ide kwa ishiya ka mu no zina kwan za mu kon dindin su moy sha wushe kin shiro wushe kin shiro zin kare go za isla yayi su mu ganajin amma yin nafkata ka sala ma ka saltimi fato da masa ga ima furatu ma furani mi kwa ishiya fato yawal futu sulu kwa zina ide ade isu so najin inji ma shiro kudin ba kin busa ya to wane lene ba nan duro ji go ne kure kin bunzu go ne kure yi da kwata na din ya wala faida ma ba yo adin gila ya inde ka ma so
1: jere
0: klan da ya sayo fan da ya sayo durin da tarbiya gila yi durin da da sai ma an kura bariyo yo yi awon gila di mi ma sai awo di min di shi ma soru go za cize sai ya le zai awo fan zai soruna di shi ma go zen yo adin nan ka duro sai ro tarbiya gila yi fan da gila ro riyo kwan da riyo klewa silen da yo wande nan guba adan da ro gonye yi yende gila ge
1: gila zoro ya maryam nya ba yanum da karanta na tuman da an beji kuru suma karu ya ne karanta na gulen ba gare wote na amno sha kala mana don shi kama ya marman kala shi halla shi kundo adon gultana ba kama kama ka shana gutin mar
2: na'am
1: na sha do kon ga do sha sandiya jiri halla shi mar bajin bawo ti da farkata
2: are
1: nya sai ro abi gullumin
2: ada na sha kun ga ina aure wa zinar fi sai lai kun ga arse ada la kun ga alan bai dalin za aure wa zinar da ta har kam la har musamman fatoro isha buran kamu za dulin za san maso sai na karu za kafta to ishi da wulasa buran isha karu biya fuska tip shi mai garata fuska kam kulu sai dai
1: ada ba
2: ran ga yi isran yi fan nan mar sai na wai wani za fuska farkar ya kafsa ne sai di mai sai na sama karu za zon ku tuba da kafka ba ba biya jilla mu da fitra
1: ya ya taro wallama
2: ya nyiro ya taro wallama ran ga yi adiya suka kamo kalan zuma yi nyiro shaktana
1: yo a cikin kam da alaman halin zo la biya shi ma kar kalan zo su teru biya gozu
2: kam na ambe
1: artificial ero
2: no am na ambe Allah ya asuro haka dai am na kursa mai gozu mai jana kan ni kamu soro ma aure waje biya liyan mi tuk gran mi aure waje na usar min wanda ni ro kazai la suri ro a wa kalan zo tar min gai sai
1: gai
2: a no fatura ga mai chan ba na kamu a duliyar ma dole ne wa kazai da fallan da ni ro gozu
1: gai ma
2: amma buran kwala sha wanda buran wura kazai suri ro
1: fuska ron ru
2: yawa
1: kuma da kudi ma ba
2: are la buta tore dai kamu dai shar banz bangaloshin ni faton be yero ni faton bare shi maro za buato
1: dai dai
2: ade suka da ande kon ga saware wajina sai sura kamu dai sura fuska farkaro awoi luminen fuska farkaro ranga yi ga mine isa fusa sai ma ala ala sai ni fatura are no ranga yake
1: ngero walimi
2: awuda ka kalgin chodar wallan yayi ni fuska mu ko limit futu ya mare me guzana sa da wone kamo da angal zade jire biya karuwa zuwa na yayi don kamo akonga da gare ne ranga yake sa pinzi suna da danyi zumnimin shiro ka da limit sha bo wonu gana ne ai wazo dulimberin jima gwan gabe ai wazo yayana sha bo ni mai wala da aki zafa ne da na bon ayro wallan yayi awuna wa wonu wallan yayi raksin non ma cijin bawa amma an dai konga da fisa an dai kamo an dai afai ta kan dai obe fisa bila fotu gulle rai kamo dai afai ne min kamo shi amma dana
1: dai
2: shi an ya zuksu biyan gai dai sun sha bon grand min kurwa wala be konga lan be kamla so har chulor alai man ishin ba bunaron ya ishin ba sai isra da buron biya chemin zala so dai kara biya ga burin zala jiwa biya dangalin ga abuwa hakin zin dai har dai kamo dai sun sha nan mun fa ne nan mutu zuri kan buya buya wala kana intirar wallona dai kamo sai ya she fuskan zafar shi kutum sai ba ya kutu zira ba awula wa wannan wallahi shi mai wande ya waro wane fituwa gozina ran da awula jike wande karo zanga yiro shi mai isa wajin adis ka ande konga da fisa ande kanin gala rangal gani ande kama wande sa fanyo na tusunna ilan sabbi zoro wande fuskan dilan kama da wani kurle la rum ba di kama na gogoro zuwa ta rum mana kar yenum kama fato yiro nuran jokono gana to ka kalgi kam na rumina fiara layer kelken be sunna nan kar da shi kama zu fato yira kama ni shiro ka zumun gala yumi miya shiro gandau samtan gala yimi rawala dai ran samtan angala ada rangege ni fa ni me dai ya samin ndu kamu kama za ko zana bai
1: gai
2: adi suka wande kamu dai ruma nan karo nya fa zana wande sa kamu fato in jokuna gana mi awu jili an bei
1: yo an ga ya murado ne shi kun ga so dai kuma jiri awa gulma mara
2: are
1: aworo kama na soro yumi we kala kala nbeji
2: mbe ari labuta toro aka murakin zume ya rangege kamla har kun gana da wone waje kamu zura wala biaye an gana biya na mi be fata ai so biye kamu wa wala kole wone wala rome tirayu we biya
1: gai
2: ya jiri arsa rangege kamla ngumuri yi so ma kamu zura kazumu mai ngumuri lando sanda pa la chugupsin au jiri har be kamu du kawo gara sandi fa yini misha kamu sha tara so kanna rangege shapo enemy biya mazin ya shiro yemin yin ba gullimiya shi wai no zana wane ba amma yin be yayi grand min waje kamun yin ba gullan ya sasare ba
1: dai
2: adis ku sare kamun ya fa enemy shi wa daraja kamun ya komi
1: dai ari biya pandim letter a wadon pandim in pandim mama ni sai atange
2: a haye wa ha
1: ba ruwa ma sama no zana
2: ya ba me ba ruwa zana waje ari la wata tawo
1: gala to ngana a wadon bayano andiro suro balbal alen hawai ma da suran ilmu so a gonye ne kur gonye faratan wi a faras kamdoni kasar kamai da karnya nakara suro balbal shimaden mawduwa kudum zanetro kala futudoni shi lamar don jokuno doni shi kamu kushana mar kaltiya mala wone mare nda konga so da lamar shimar tikya lamar shimar da kalkal jinna tanaso awadoni shi jokuno kama kushana so ne are kalan zanden nakara to ngana awadoni pro faras kam shimaden zanden ma da andiya karnuwe ilmu su akoni rotman dia mpiji da ji wote cha dai wote sha ya maryam na mu buron wace na bagare kulle na mu linyen ayenye kuro min ci gwamnati so kuro jiri cira doni cira kanjimare sadin alama jiri NGO so gade gafsna za kuro dai mai yaro ne kadu ya suwar sai yayi halkalan zaro awala sadiya lamar shi ma da kaltiya da hutu ya da tondina da nasu na sharon jokuna kutuna din
0: bai hutu karma mai yaso NGO so sai na alwaga sa ba na sawidin da sai kwangare clan zai kan zawa futu bagare gozana jira alairo kamo an za sai tai da za loktilan a kutu sarin durin zaro amma da ai gwamnati da isga sayro a wadi na arin goka kalgi kurman au am suron zan volunteers yayi mati tuku kla kwangare da itafatin ngo a wadin gai duya shi mangila a wadi na arin gai da kalgi kurman a wajira da wajiya ngo na isu mananuwin na ngo ilena da nu gulluina ha mata ki kladun gotinna kla ita fanti ma insha Allah kun barin da a wadi isu baro waljin amma kon ga ande dai kan zawa da sai yi halza sasa
1: gai bagare wote kole na munishin
2: na
1: ko foto don bai yana ya alama jiri karab ka gultina ma da jiri alama ya kadu yero alama bla ma yero ke la nasware ke sai yi halkalan zaro shi kun ga gultuna ma da lamar shima lokoda kulza ayaye foto lamar shima dai
2: dai da zungula dalin zawo dai wa zana da ngai man kuma jiri kuma sai bula ma so la na so gulma sai kuma har sai kuma karaka ngai gwamnati zawo la so kamwa da au zairo la au jira sadin ga yiro la chaman gaima kuma le ma bula dia so na biya ngurone don sulu sor kamu mazai bai
1: dai
2: lan kalma ka aido wa onro.

0: Yolo gangara gakima. Yoro mari lewaninda. Kala ari masawabe. Yoro mari lewanini. Gumna nyari marare. Ajaya ramadurme. Gumna lei wono mini. Gumna tini mata ramaira kallo.
1: Yo
0: ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo

0: gala zauro karantu tamanga na fule ade kana ro kunonza kotnaro karantu wane jisu noi first kam doni tamankara kasu eta krinya nakara nado ne first kam chama ade gertu diolwa mana da forumja ndana ndie bonyo andro tamando kara kasu eta bentro diolwa mana de shima sofor usku fal diolar fal usku fal diew arasku sofor au bin sofor lar sofor fal u diew indi sofor lar arasku diew
1: 08144918145402 taman kariya kasu yala lera kaske zo
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
1: ah na shalo ne fetra gasa elenma
0: gai
1: ah shina sha fetri ya re shina shalo ne kuma ah ngao support santai nnpc mbi shi lita fallare naira do fallin yarya kin fira klari amma shi gasare shi do fallin yar uskun ta filar loko
0: filar ma loko
1: Jela loko dundiro naira myan shon ba rayo naira a mewu ba guje
0: ngai
1: dundiro a tama naira mewu naira uba dai a yo ari na sha NNPC ya fukan da waga yola na dundiro lana dan kawo ngawe ma am gas kuma anjiri na sha done engine kura kura lan fayda te na ma zora gana gas zo na sa kallafi zana kala dan la har sala so ma ko sana kamar na sha am walda sadin so amje amu salarin sala la ngusa kamar sala la fayda tin ayo da kurun na shado ne kuma a shi a kasun da gambarero iskiya kamar shinkafan dingilla masurra da shakaryar dofalin yar tuluri amma surungure naira dofalin yar uskunna salarin shinkafa shima da a kurun makoronin da kamar shi bayar fiza salarin ma da shakaryar yar u amma shi taliya da nashira dole gultin ma da shi shakare yanzu naira dufal naira miya shi bayro in galzen ma da ah yo kurman ah shi kamaro rungon da dole nashira kulu wangaji a sai ma da shi kamaro na kama ci kwalta na sana ma da naira yar arakan fi wani shakare ne amma shakon ma shakare da yar tulur
0: gai
1: ah yo kuro kaso ka ta kauyero ah ga ke shi asusu dog dog mbe ayo a kuna da September yayi
0: eh September je wai September
1: ayo pandemia ayo sho pandemia ngaji yo ma jita manda yo ma bada zana de
0: Allah sokuna ranimi na aular
1: ka ya de eh asu dog dog kare shi kamar yar huwa mbe ayo shukuru dufal la mbe amma kamar ci katin zaktin soramun dog dog kai mar do indi yaro
0: gai
1: dan kuma kama sai makona sassana ne kon garan ya kona san miyan ba sai racce kayuye
0: har kula shi mai fulezin
1: har ya sai da mamma za sai racce kayuye sai makona gina zai nan da ranya gina yan ba
0: yo
1: amma dole ya da ko zo kona san miyan ba
0: gai da
1: a yo kurman a wambe motor duriye kata kawai mai cillo a motor shi ma naira dubu fallin shi ya kayo ko duriro
0: motor bike
1: amma a duriya mota kata kauye ngai sarana na kasun da gambore na kata kauye da mota biya ta yanzu suna na biya kata kauye tawa
0: ngala
1: ayo kurman ki a wambe kata kauye jirin ngai duri shi goto ba da zazu zain ma ne
0: yalla
1: yawwa ne she a naira dubal
0: ngala
1: ngala adiya da ya kama da an jimal za
0: ngala
1: wala ba ta kuwa da aiso an da rokon lai
0: ngala to wannan ya fanzana bato ngala
1: andewa fadin
0: duras kinyana Umar Habib lokto magono first kam da botro kura de mandro tamal karaka suye awo fal india kidio hata uwara kema bentro ngokuru kam gade Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, dawa tu kiliya.
2: Kiliya, alhamdulillah, da fatu.
0: Kiliya su dai din dufan din duban ajin.
2: Insha Allah. Sale mana jin.
0: Sale wuce kan shura faskam, taman kai ka so da fatun da rasan yan guroin.
2: Insha Allah. Ahmadu Janari.
0: Ngala zo maro nya karnyan.
2: Ya prize do ne gunin ma dubba amma gaskiya program do ne TV sai da zuke din dufan yan.
0: Masha Allah.
2: Ita na film gata a matu da shi ma duniyar ya kun sora saladin gaji da tsata ya mari nalan yar tulur nalan yar ara kan ciwo
0: yan go kuma sai an mai fete zun ya kuma gamar na fete jum
2: hadi hadi gaji da yi misal kwalli kuma kiri fitan so tu saladin ma taraba san so tin mai kiya ai kar kada yin zungala mangal ngala ma da kiya duniyar din sora so gambore da dangal zai
0: dufan yarin din
2: yo a du falin yarin gun harin gal done sun yi roki jin mangala mar amma jin gal gana ada ma shiro wala duwa ko jin ba
0: ar kare ya ran kai ko jin gairi ma
2: sai ya kare ya
0: sai ya
2: shiri kuma an bin ya alama nan duriyo do dai nan duri nan zai da ya ka da mu rojin nan ka duro ba mu din do ada boya naira yaro hu da yar jiyon shi una wala furan gal zai da kare jin gala ma da naira yaro hu sai da jin nala
0: gela
2: da ji an ma awa la tarono yana ma wada ita mande ala na kinile wa da sare ala kamande ka su da barazu
0: amin ya rabbi amin
2: aga niski tarya kila din da rito ondo afu kondio
0: amin ya rabbi gela ba gudu so
2: da
0: ma ta kasa da mallak kuma gona pars kam da botro andro tamando aw fal india ke dio ya ben tro da ji harami kun to so ka wadoni botu da go e kunyandro da le ne tusu min ti chilala ishedo.

0: gala zoro karantu ta magana falei doni gimbiyar hausa yadu gana yaro kurno za wani rarrutuman da ya beji karantu wani justin faraskam doni taman kare kasu ya da karnya na kara faraskam shimalan na ndiro diwuro wayamana da firmiya na masana shimalan na ndiya ndiro awa doni yuwa mada taman do yuwa mada kurade mana do yuwa mada au na ndiya taman za na ndiya wane mare kulasu nunuwa mada suro faraskam shimalan andiro bentiro diwuro wayamana da shima sabur usko fal diawlar fal usku fal diaw arasku sabur awin sabur lar sabur fal u diaw indi sabur lar arasku diaw awin 0814918 1460 ngokamla assalamu alaikum ayya diawlar ba waltana nda waltana musko pandemi ande abone shima 0814918 1460 abin 0901542 0964 ngokamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam dole ga tuna ido
0: ndaba tukile ma
1: lewa sulai
0: barkama
1: taman kare kasuwa
0: are da andu fande andu manajin fantina aya diolum ba de kam zoltena ortina mosko fantime ande abone no tamandia ngokur kam gade magana assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndawa tukilewa
2: ala gajima do mara bim kora gambore sai dama
0: gela mara bim ya krinya
2: ke sana sai da saya awala akariya taman kariya ka sai sai sa ofalin gai sai
0: na
2: ayo awala ne kare ka kariya ka sai ruma da duram awa ko ai kamta ba sa gulle mangu gulle nero
0: gairma
2: yana ta tsaka na sa da mu wanje na ga sa diri don kunen za su awara wuran za su a timpan za su ga diri jinin za su laifu suna za sha sha su da sai no zana ga ta bayan ga
0: gala
2: yo kuro kamar ngo la rianza a wuce yare kilan rungo san ga zo sai na re yo kamar shukura mare kamar dukan sin gaje mare yo a kurushin gaje da man sin sidan da naira yar suluran da yar uwan da yi kaskaro ne kaskan trina inde alangalanga langai a wutuna inde lariya da soye da
0: gai
2: yo shukuru man kulutu sayan mare shi kamaro a naira yar suluran da yar uwan da
0: shi gaje da shanan zo in kwazana
2: an gaje da shanan zo in kwazana
0: gala
2: ya kan bonsa kamaren gaje mai anguro buyen no ba dai sai da sai inda kare ga daga suna da duram gasa awaza ya su dan tine
0: gala alanya kan zan rawalzu yura su kanyana chai da wata lokto magonin faras kam da botoro kura da ma raptum ni andro bayan ma haturo go kamla assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da wata kliya
3: ya su dai
0: alhamdulillah dufan da duma najin
3: umar mahamad
0: guroye
3: Guraram
0: kolay wushe kan shura fas kam taman kare kasu Umar
3: Rasulullah kare kasu ya Allah da rukun
0: Amin ya Rabbi
3: ya udai wa yau kuna ba asira ya shin
0: na'am
3: Allah sai rai sauki yau ma da dawa amma to da Allah cikin
0: sai Amin ya Rabbi ngara atiya askan yana nyiro Umar lokto magonum andiya botoro kura da ma andiro shi moda herialan horituro ala da jiwo waktu
3: salamu alaikum
0: wa alaikum salam da wata kiriya
3: a tsiriya tsiriya mai du da mani da
0: alhamdulillah da askar Allah ro
3: da musu
0: kiriya sai amusu wa kamar
3: a amusu gana ne duka gana ne men ban da bar amusu zuna la
0: yo a gana hamduna jire ya dero
3: a kai te mani kare kasuwe
0: a da indu mana jin dufande
3: a mai malam Mustafa bulungu tuka suran ngoro da lafacin ku kin karana tsiram zuwa
0: kala zoro mai malam nya kirnya fas kam tama kara kasu yala
3: kika we kasu bulungu tela kasu ne rakera rake kala fa liu ka naira 2 minti lani
0: kala fa lu
3: a naira 2 minti da
0: nda so ile zaria yala challenge
3: challenge ngira malama
0: a
3: kasu da samu san shi mangala naira 2 minti da ma
0: ngay
3: yo kurubu garin biskile sheyu kana era 2 fitila mfindilarilan yukana biskil kuluru
4: buzuri
3: a buzuri shenera dufindilarin yukana ya kuru kanda jirka jirka ne waya yare shenera dufura kwalbalan yukana
4: jirka kuru wara korima
3: a korima
4: a
3: dangala madubu
4: jere
3: saman kare kazu yar ma wurin dika yukana ya kuru ko ya awan da na gon jama ka dake
4: ngela ala kaure kasa da masu yana mai malam lokto magonun paris kam da botro andro taman awa yak dio uye ma andro sura paris kam shawade bo entro da jingo kur kam gade assalamu alaikum
5: alaikum salam
4: da wata kada alhamdulillah ndu fande ndu mana din Muhammad Chiti Bodimi Nguro bypass o shekin shura paris kam taman kara kasu yaro
5: alaikum salam
4: na
5: para que estamos por acá que si como gaje do nosso garanda senhor do 25 do lorum a gaje dele junior na recomenda da sai
4: bom dele
5: ah bom do 25 a mais como a bolo lorum a ali a tudo uma nera eu tu quer que ele tinha na da sai by fazendo amma shi kuma a wuro tsarin gomon ke da wallo na shi ne ra yiyar laroi ta da san a bawa bari ai gun da du dewa be du de yaro da kenan ne rega kuma da kiyan ke
4: kala ni ras kun yana tiye lokto magonum paris kam ala andro tamanna gultira ma da bayan tro da ji karanto dilo mana da bono ma shi ma 0814918140 Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum salam.
4: Ndawa tukeliya.
6: Salam guru.
4: Ala ka wonde ndawa tukeliya.
6: Bala gaji uda anya ya surutu masuru na wesa yare sai mari amdar boza inge.
4: Atai.
6: Ala naka. Ka uku atarani ka wo so dume wera bongana.
4: Haja badia arinyo Kennedy yende.
6: Wa sai abadam sai ala guru.
4: Hussein abadam nguro ina ndabo.
6: Telarin.
4: Nguro telarelan. Ngo kuda tayro riptuma e paras kam
6: kam ka wa ko mo wanda doros ne a ondoro ga kana hakin
4: da a ima ban yima nda nda
6: ba har babla jakana jakana lenge we amara ciklo ne bo be ne ya
4: are are are astu gede da
6: ndo astu ba wallahi are
4: are ngo kuda tayro riptuma
6: tayro riptuma kana kare sola ila wanda gunzakin na
4: atiya waya baya sorun
6: wallahi batter 100 du men hindin saladin
4: batter 100 du
6: ngai
4: shi awai ma anje a ganya ngai ma
6: ngai ngai ga na jiri moto ede ro moto ede ga na kura
4: ngai nera du men hindin
6: final de du video bro fiu zu do kama burbuna kam chi ma wani ta bassa
4: kama video ro lono
6: video ro
4: lono nanga mi ro 250 so guli 300 so guli meya
6: 250
4: mara
6: 2500
4: 2500 mara
6: du video ro ndana pro du view
4: gala
6: amala ko ya brother yonde so la waya ga ki a shir zaman na gusa
4: ar mara faras kamara ye kinta kuru sai kilan zai kasun za hafta ya san mazo
6: yawa wani ayi ra ga am kasun de ma wamsa
4: ar mara au zair ne
6: da gaje ne sallan ba in samo de sun
4: to ai ma ba a fi mawa ngala anjura sanyana ba usai kasa domo doctor magonum andi abotro da jikran to botoni husain abadami alan diol wa mana da kribdanya kuro alan dirrem doni faraskam do taman kare kasu da kashe karantu kawdo faraskam magalin da ratone da karanta marawollo

gilla zauro harami krentu nde so wonde nende kanje se gozi ndara son krenu ngila mita fisku sku nuda uwa pelanzu fm dumai de na vule ndi tamtam masudani yala nende su mo so gambu harami krentu nde so nye fanum bar wolono ya tilamdu telefoni ya fanuma habibi ya fanuma kamdo habibi fanji badina lan abi habibi ronno zidi alaman zidi ba daji vule ndi de paraskaram de rogozi leno daji nalan nan diro botu do soda gonyi konye faraskaram krawo maso hasan kan nan diro faraskaram da dor dinai ta gasin radio darason international 88.5 fm by dukri nan diro da dinai ta gasin kamaro kala kuri sen shinzu pal gozu pal lugina zuna am su fitono kanuri yalai